waye neena ko sa suba ñu ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te bako gëme ba tay lool lay gis na yalla amul lul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñu gën wali yépp de waye wallahi wali gënu leen wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaaji taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yahid al bustami sayyid taifa tasawuf cheikh abou yahid al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagn ko di ñibisi bi jant fenke mu wagn ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xoti ko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun kel ak nak ñewal ko man rabuka muni abou yusuf bustami ni ne ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëggam bëggal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mu ñew ba xam moy boromam wala deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ñu dal di def li ñu tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki munkir ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom muni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ximuli ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom muni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mba da wax dëgg muni wa wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentrema ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni mala kay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dongu tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt am na ñoo xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mo gisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaaw bu ñu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wërsegal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu mako faral di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ñu mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk lu mu sori dañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla
donc lu mel nonu bu amé wax deug yalla faaw rek nga dello len xalaat bobu ak seen yene jojule ci bëgg lu bax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tegaat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor wa and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji makoy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyamat akbar lolu day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seurxal fi ñaari baata ñet inshallah taala mom emission la bo xani mom do la gul ci emission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngui wettaliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënti seen sa numéro téléphone ba am ko woole di wërse buñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ barkelu ci daara ji lo lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo don def communiquer bo don def li bo don def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ndax jar nako wa ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jar na wote ne ci rek ku ñew ta jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayé ko bolé ci ngay fayé ko sax da ngay fayé ko nak bolé ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mané man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci li la war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ñu yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bërepp bi bu mata def la mu def ci yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax Serigne Seck non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day Serigne Seck ma yoni ci yow fu daara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yal na len yalla fay yal na len yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumoko ki ñako manit diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai ka xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu meuna na ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

benn benn gàmm ma war a dem Louga, ma gént ca guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka, moom Cheikh Amadou Fadal, mu taxaw ci ngi gisug Sëñ Fallu bi di fëgg dënn bi, naan maay Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu, maay Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu. Bi ma yeewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga, ma jaar këram fii ci Xaayra, ñu ngi ko mën a prévoir, mu ko dama gént ca yow. Xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko, lu ci dugg yàlla dana ko def. Ma bëgg laa nekk li sama gént gi bi ne ma waa, ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Sëñ Fallu gi, naan maay Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu. Te boobu El Hadj Baraa fi nekk di xalifa. Ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def. Xam naa ne boo koy waxee suñu borom dana ko def. Mu daal di ree ni ma amiin, te nga fekk lépp dara du la ci ump, dara du la ci ump. Yàlla seede na ko. Ma daal ne ko man nag maa ngi nii, damaa jëm Louga fa lay gàmmoo ndax waxtaan ma fay def ci guddi gàmm gi. Mu ni man mit El Hadj Baraa man la yebal Louga, ma falaa war a gàmm ko. Daal ne ma ko na nga ñëwee kër ga. Mooy li mbokk mi di wax keroog, ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan, soog a delluwaat kër gu mag. Loolu ba ma ko ko waxee ci weeru gàmm, bañ àggee ca weeru kasu Rajab wa la yàlla dogal mu doon xalifa Cheikh Modou Fadal, xam naa moom la mbokk mi di wax noonu. Jazakallahu xiri jasaahi jërëjëf. Su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot bi ñu dee tëdd ñu bañ a def yaramu neen. Ay xale du leen bàyyi tamal leen bi ñuy tëdd si mu lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére. Yonent salaa alai salaam daa wax ni xalal yi buñ xasee am fukki at nañ leen teqale ab tëraay, nañ leen teqale ab tëraay, jubluwu ci kenn ku ni salalu bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko. Waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sër dox seen diggante, na yére dox seen diggante. Bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd salalu bopp ñoo bokk yam. Waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen, seen yaram yi di jonjante, ci ñu am fukki at jëm kaw, lu fa xew yaa ko def, lu fa xew yawa, lu fa xew rek yawa. Kon ay gone doo leen tàmmal. Man di wax dëgg yàlla, sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi, ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg donga yi di xool seeni tëddiin. Waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu neen, mayuma ko. Loolu boo ko laajee donga yi daara yëpp ni mu xam nañ ko. Duma naa ci nit ba taay de tëdd si meeku déedéet, mayuma ko kenn def yaramu neen déedéet. Foofu ngay tàmbalee. Beneen bi ci desit, bu dee góor la ngay vee ci moom, muy bañ a sol benn yére buy nuroog yéréb jigéen. Yonent salaa alai wasalaam daa wax ni la ana llahul mutasabbiina, daf ni la ana llahul mutasabbihinna min arrijaali bi nisa wal mutasabihaat min annisaai bi rijaal. La ana llahul mutasabihinna bi rijaal min arrijaal bi nisa wal mutasabihaati min annisa bi rijaal. Yàlla bu yàlla yërëm góor guy dox doxinu jigéen, góor guy col colinu jigéen. Yàlla bu yàlla yërëm jigéen ji col colinu góor. Yàlla bu yàlla yërëm jigéen ji dox doxinu góor. Kon mutasabihaat yi dañ ko war a tere. Mooy nit ki bu fekkee góor la, nga yor sa doom, yaayam moom jëngul diine xamul dara, dem xottil ko ab wàcc nee ko du ko fi sole. Ndax sunu traditionnel fii ci réew mi da am yére yoo xam ni moom la góor jagoo di ko sol, am yére yoo xam ni moom la jigéen jagoo di ko sol. Waaye ñun suñ jigéen ñaa ngi nii, ay bàyyi son yi bu la ñuy ñawloog, ay bàyyi laat ak yu kenn xamul, dañ leen ko war a tere, waruñu ko sol. Bu ko sari a tere wutit, culture tere na ko, culture moo ko jëkk a tere. Te culture bi lim tere noonu du lu xaraam, kon sari a da ci ànd ak moom. Xam nga sari a moom col leen rek la wax, mooy na jot na fat na yaatu, te bu dee jigéen na jot na fat na yaatu. Wutalu ko benn modd. Waaye nag attention, bu ko wutalul modd, fekk na culture am amal na ko ay modd yoo xam ni modd bi ku ko sol dañu xam ni lii modd jigéen la, lii modd góor la, lii yére jigéen la, lii couleur góor la, lii couleur jigéen la. Loolu suñu tradition moo ñu ko jàngal, suñu aada moo ñu ko jàngal. Te aada bu dëppoog diine l'islam day d' accord. Kon foofu nga war a tàmbalee. Waaye da ngay gis góor gu ni léng solo wax nga seen jigéen ja mu solo bàyyi son yi bu takk ndigg la di xasar yi ne ba dañ ca biir góor ñi nag. Nga xam ne boo ko gisee boo gawtuut góor nga koy teg,
bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni góor la. Ah, ba nuppi lu xew ñuy wax ak déedéet foofu lañ war a tàmbalee, mooy li l'islam tere nañ ko tere ba noppi, nañ ko tere ba noppi. Da ngay gis xew-xewi diine yi bu amee nga fekk góor ñi ak jigéen ñi, wallahi boo leen fekkee doo leen mën a xàmmee. Jigéen jàng solo bàyyi son yi boom mbaa bàyyi laatam ba nuppi nag takk ko deram, sol mbaxanaam ñot di ba ne xaaw, takki weeram ni këm, boo ko gisee góor nga koy teg. Fekk jigéen la dëgg nut de, waaw dëgg nut de. Wor du jil, solal yére yi jigéen, boo dee laxa saa yu jëloon sa musóor takk ci sa ndigg te muur sa bopp bi, ku la gis xam ni jigéen nga, ku la gis xam ni jigéen nga. Yonent nee na yow moo mu di niroo góor yàlla bu la yàlla yëram ak koo mën a doon. La anallahul mutasabbihina min arrijali bi nisa, jigéen bi niru niru lu góor yàlla na ko yàlla xeru yërmandeem, yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Wal mutasabihati min anisa bi rijal, góor goo xam ne day melokaanu jigéen yàlla bu ko yërmande yàlla jege. Loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, loolu yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Waaye kuréel boo dem wa kaana fi lmadinati tisatu rahti yufsiduuna fi lardi, yàlla ko wax wala yuslixuuna, yàlla ne na dayre boo dem am na fa ñoo xam ni yàq diine doo nga tax ñu bokk ci dayre bi. Nee na dëkk boo dem am na fa association boo xam ni yàq diine jo doo nga tax ñu créer association ba. Dëkk boo dem am na fa ay association ak i kuréel yoo xam ni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ak ay nuñ ko waxeeti sax société civile ak yu kenn xamut seen tur yooyu, seen tur yooyu. Fekk yàlla nee na dara taxu leen a jóg lu dul yufsiduuna fi lardi wala yufsiduuna, yàqate duñ defar doo nga tax ñu ne fi, yàqate duñ defar rek. Droit de la femme boo xam ne mën naa indi ak mbonte ci kaw suuf, ñu naan droit de la femme, loolu kenn xam na ko. Wa kaana fi lmadinati tisatu rahti, dëkk boo dem nee na am na fa ay association ay daayira ay kuréel yoo xam ne nii yufsiduuna fi lardi, yàq doo nga leen tax a jóg, yàq yàq. Dayre boo xam ni kenn du terale l'islam tere, dayre boo xam ne góor ñaag jigéen ñaay jaxasoo, góor ña sol yére yi jigéen, jigéen ña sol yére yi góor. Loolu kay yufsiduuna fi lardi la, loolu kay yufsiduuna fi lardi la. Maam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke Ndaamal Daru radiallahu taala anhu neeñu way juróom wu tedd wa soxna Fatty Diop radiallahu anha nim bëggee woon sëñ Touba ak nim ko fonke woon taxoon na mu daan ko toppatoo. Benn bis nag soxna Fatty Diop toggal na ab laax si Ahmadou Bamba, si Ahmadou Bamba booba laax bu jikkoon ci këll lañ ko daan yàkk. Si Ahmadou Bamba jëfandiko ca laax booba noppi, dal di woor akam ja maam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke jox ko des wa. Thierno lekk des wa ba noppi di delloo ji këll ba néeg ndayam ngeen baal ma nu mu yàlla baal. Ba mu ko delloo bay wàññi ko nag tombeek bi ngee tëll génn bëtub sëñ Touba dal ci kawam. Neeñu sëñ Touba keroog da koo gëdd ba ni ko xëll, ni ko Thierno yow looy wut ci kër jigéen ñi. Neeñu maam Thierno ne ko ah Mbacke man kat sama néeg ndey laa demoon, dama doon delloo ji këll bi nga xam ne moom nga ma joxoon. Neeñu sëñ Touba ne ko Thierno góor kay buñ koy tere kër jigéen ña ndayama tax, góor buñ koy tere kër jigéen ña ndayama tax. Ndayam am na góor ñoo xam ne seen addina yàqu na, xam nga lu ko yàq waaxu ne fa xaañ ci seen lalum nday. Seen am na góor ñoo xam ne yëgu ni nu xew, ay magi jëmm laa wax de, da nga leen di fekk ñu ni déeji ci seen lalum nday, yàlla xam na ko. Ñëw di nuyu sa nday dugg néegam ëllëg nga ne rapp ci rumbeeg sa ñaari bët yu nga naan da ngay toog ci lalam, yàqu nga de te yëgoo ko, yàqu nga, yàqu nga te yëgoo ko, yàqu nga te yëgoo ko. Su neeg nday da ngaa war ni rapp ci suuf te damm sab gis wax ak moom li ngay wax ak moom te génn dem, nga naan nag far ngay ni franc ci kaw lalu maire bi wala sab xarit ñu ngaa ko boykaay toog la xawla wala xuwute. Kenn mas na koo gis. Wa kaana fi lmadinati tisatu rax, ñu ne dëkk boo dem am na ay association yoo xam ne nii yàq dong yàq rek, droit de la femme, droit de la femme ak ay droit de l'homistie ak société civile ak mu ne société civile lan, société civile boo xam ni foo ko fekk muy kaas, xam nga ko muy kaas la ki rey nit ñu jàpp ko, ki rey nit ñu jàpp ko. Moom li mu war a ne jëkk a kaas kay bu fekkoon ni ko honnête la
da war na jëkk kaas bakkan bi ñu ray te kenn rey lu ko loolu war na jëkk lijeenti ñu bakkan boobu nañ ko fayul taxaw temm ci ñu fayul ko waaye déedéet ki fa rey la naan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tëjee kaso na ngeen ko jox wandlateer bu mu uppoo de bu ngeen ko nàngamee de ah bu ngeen waaw boo liggéey kay keneen rey nit du dara ci moom keneen rey nit dara ci moom une politique say jamono ji politique ma waaye baax na kon daal mbokk yi loolu moo doonoon waxtaanu insha allahu taala am naa bu ëllëgee yéen ñaan lu rek daal defal na tawfiq moom loxo bi daal moo xaw a xat waaye kon ñu koy teel a tàmbali man leen ubbir téléphone yu yaatu dafay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xam ne ñooy jaar ci min haajul abidin ilal janna ak ci xasid online bi yépp rek yéen mën faa participer ci 00 39 351 413 34 28. Su ko defee kon xam naa dañuy yemale fa waxtaan wi dafa am gan yu fi nekk yoo xam ni dama leen a war a yew wi ñoom mën nañuy xaar boobu ba tey daanaka bokk na ci yi nga xam ni boobu ba tey rek ba yàlla xam doy na daal alhamdulilah. Ko defee sant nañ ñëpp gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci ngeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musal ci am ndox saahiran wa baatinan yàlla musal ñu ci ay bët ak ayu làmmiñ sama borom musal ñu ci yàqute jamono musal ci njaboot gi bi barakat ci Cheikhul Khadim radiallahu anhu yàlla mën na ko te def bi du ko wàññi dara yàlla nañ yàlla aaral njaboot gi ba du ruur yàlla mën na ko yàlla def coow lii ci réew mi di coow mbor coow mbirum góor jigéen yàlla na ko fi yàlla jëlee te buy coow lii dem na ànd ak góor jigéen ñi dem góor jigéen bañ a defee am ba faw bi barakatu Cheikhul Khadim radiallahu anhu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

jibril yu gudd rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nee na ab jaam li feeñ di gudd mébét di dem mu naa mu ne jëfam diggén di ñaaw doomu aadama mu bari mébét sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw ñu ne borom mébét yu gudd mu ne mu ni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin waaye yéen ñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax sun borom ni gaa yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam ruut bi jëm àjjana payaas bi jëm àjjana ruut payaas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi adduna yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindikonte nga dégg mu ni Badiane Diobe Ndiaye ah yow da nga xam Diobe Ndiaye mu ni la Diobe Ndiaye bàyyam ak sama bàyyi seen bàyyi yee bokk nday ak bàyyi mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox Cheikh bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox Cheikh te dem rek waaye gis nga yowmal xiyam malaaka yooyu nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante aminte xujjaak sa bàyyi bokk mu ni man malaaka laa bokk maag yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mun leen a ger ñoom kenn bokk maag yow dara man bañ naa ko bokk ma ci xeetu nit sax ba nga naan maag sama bàjjante jobbe yéen a bokkunu dara moom la sëñ tubaa di junj ca xasiida mu la yin defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan wali siraati sabatul arkaan rukunu bu njëkk bi te mooy première poste duwaañ bi ngay njëkk a jot boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj soo tontoo laaj bi ñu ni la odduxilil jinaan demal dugg àjjana yoon waa ngoo continuel boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana sa sago ngay duggee sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara koo demal dugg ca day lànk xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp moo tax fee udduxil fil jinaan lañ lay wax waaye xoola fii lu mu lay def usqita fi nnaar dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ca këpp laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imaanu billahi moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la ngëm jaraloon na la bañ a fen moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ak julit du dul dëgg sa ngëm jaraloon na la ko nga ni waaw min la addu xilu fil jinaan waaw addu xilu fil jinaan
sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk mukk mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk mukk mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jote nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañu ndax seen wal na nga len ko ca jox as-sakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawmu kor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep may na la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax may na la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina may na la wursak wo meuna aji ji makka may na la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dur ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yolop dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba da nako tuñu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaani bari dañuy patax waye sa nguñ de ca ngayal sunna dedet da ngayal farat dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njab da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom
fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jinn ciew way ndaw fon do nga la koy def fon ya nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek wa liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay téba gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجب لا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نا نلا سا نداك سا باي غنل كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek monon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na ta dootuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reuy rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñu koy wax alku bi day dara batu alku du dara
ñu bari seeni seeni wajur yag nañ leen wax yow diw xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci hadis neena nit ñepp dañoo alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex ila al amilun ba hadis ba jeex kon baatu hal halk bi bi fi alaku ah kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñu ni yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone wu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih yo yag na am ma muskila fihi waye jeeg gi ci duggal nak mom wax deug mom meunon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy don jigeena koy don jeeg waaw jeeg mom jigeena koy don jigeena koy don dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسس نار نور على نور نار نور على نور ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ñu misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfous yi bari la amna bu ne ci asmanu jeuk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfous alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaaton dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min القلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خل يوينا نواني لسين تباخني لفيق نيجي تكاو سوف فولين ديج دوال لاكو تشين جناو bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci
إن لم تلاقي مسلئا فلتكتفي بما به النسى خيار سلف انت باني نا بو جامنا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ناخ بروم خول يوي نوي اصلاح دوم ادمي دي اصلاح سيني خول بو ديمي با خامي تو لين موني كون بو بوبا باي بو ليغي nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fuk yalla du alak xétam yi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañuñ al muslimuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du ala xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sayyidi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñ démé nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir mun way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mun ñinit nak sun mag ñiñ am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mesna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mesna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñiñ am fi ci senegal té kenn worma la tuli légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay jégg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu worma len seen karangé suñu karangé nek ci seen bir karangé mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéne sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun gis nga dé bi zulmi néna man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islah xol nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xolé jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha li xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp
ñu tuba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commander ci ri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander xol neene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lu wax ken bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir isla' al lil qalbi ma'a fahtabir al isla' lil qalbi ma'a lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni waye yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaagne ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan du ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko serigne be defar danaka dañ leen di fukkat isla al khalb isla al khalb seigne touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci seigne touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako
baj na soso ba tay ab serigne dara buy geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kaymil balagn koy faje ni len massa nakar rek ci kaymil balagn koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran waye ni len massa nakari ci kaymil balagn koy faje té derba lañ koy fajé luñu massa nakari té derba lañ koy fajé té derba lañ koy fajé rax señ tubani lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañu dox sa digg ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañu dox sa digg ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox diggam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëggé korité ji néko mbala ya mom dal bané xam rek mune kagn lay défaru am xar sax bo bëggé musour dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggé musour wayé melni wa mbéd mi di déllu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yone wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yone defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yone wi mu waye nak ni ma hasal manhaj de yonu bax la de ni ma hasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mu ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udb wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexeba bayyi feug de nan mana budul man du ken muni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du ken al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reye ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reye ko ko xagn reye ko ko xagn el observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reey balu ko misal la rek amna ko xamni reye tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal
waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wén lay wo mëna indi wo xamni waress ni ca sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd soxor man soxor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd soxor kon de señ modou waxtaanu jeexul waye xena sax bima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li señ touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi señ touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko ata tura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da koy wétali fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétali walli yi diko wétali ata tura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mu nuko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mu suñé mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla dindi mbañal gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtani inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ni bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax
bok yi koy jilat diko jëfëndiko na naan est ce que ngeen man di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man awma ji solution ndax sëñ Modou koy dugal ci internet bi rek ala kulli hal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne dama ko mën a dégg insha allahu taala waaw yeneen ji des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yëpp ñoom Moudou Mbaye mu leen sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen seexuna bi ci des waaw insha allahu taala day bëgg nit ñi njëkkee rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek a tax ñu di ko wax ci jëmm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa du ma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te du ma ko wax ku dëgg féete ngay war waral ka wër waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxal ma ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xama ngi ci ko xamutu ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari biñ ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagee nu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci Serigne Touba loolu la ñuy tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca Serigne Touba la jógee attan na koo Cheikh lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci Serigne Touba nangu na loolu la ñuy tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modou Fadal dafa am masa am ku ñëw ci Serigne Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modou Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal Serigne Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo di ñëwee di sàkku ndimbal ci Serigne Touba Serigne Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo fa jógee njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko Serigne Touba nee na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amuta yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu njëriñam ngir leerlu ji mbir ma ba xam Serigne Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal Serigne Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modou Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modou Fadal ñu Cheikh Modou Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si gu leen a nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal Serigne Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxati ci Serigne Touba rek man ma nangu lu ma waay naxati ci Serigne Touba rek nangu naa loolu la ñuy tuddee borom menn xel bokkut ak Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mii di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw boobu parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu ko kon daal Serigne Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi la si bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatulahi.

ay ko ci mom la dimbalé bañu tax ma diko wax jot ci modi amon na jamono yonent limay bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu toll ci jamono fo xamni ci yakoute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seen wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo won misal dama nan ñoo bokku société bi ñu ko waaw bu ñu ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ji mi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté da nga ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la dom ji porte plainte bayam li mo doon sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atta bi anta wa maluka li abik yaron sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanam yaron tu li ñu ko tontu kéro waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajurum mu di ko yobbu ci kanam yoon dekt leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tan yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa am hadith bo xamne ku ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yenen sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence yena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñek ñu andano sa ngeen di joy sun xol yep naaw sun fit yep reer neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay taggo to xana da nga nara dem bar saxul muhammadiyya a kon tege no denk bok da dernier discours denk nu ko ne ñu yarante bi sallallahu alaihi wasallam dal ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yarante bi neena war ba seeni xol toy de ñu dug ñuko denku ñu yarante ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat ñew baata ñew ba melni jam donte sa kilifa
da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni don ci sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bako yam kenn munu ci dara yonent lool la lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna muné don ta sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye don ci lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen bam musal wala alquran wax mo nit de yaron sallallahu alaihi wasallam mo nit wa yantu khana amil hawa wa yantu khana amil hawa do waxe bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum ye ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaron li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top sen digal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon te wono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko baye gu fofu waresna lay bir ndaw ni la ci yalla na dimbele ñom dañu jéggu ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jënde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jënde wayjuru spirituel rawatal nga wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jënde ko yalla sakka ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu ruur mo do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu ko déggé danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako déggé subhanallah subhanallah mosul nako wax bu yagoon danaka bogo defina ay côté dégg stress ndax suñu wut bi ma sañté dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wo par téléphone ñuma dama dégg sa waxtan bo radio tiñeur bi nek Dakar ci lako déggé won wax lo xamni bama ko déggé batay mënuma nelaw ci wajur mané waw mënuma tu am luma dal mané ko lool dal lan la mënuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu goor légui nak sama wayjur wu jigen méré sama wayjur wu goor jaaré ci man té man xalé la lu jaaré ci man mëna na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci ba tej ko ci légui Bakar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéra bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseiller ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéra bu ngokay jëli sax du ñaaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def ñoo xumeen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

أك ولماوي العلماء العاملون ني فرال دي وخني من أراخ وليا فكأنما أحيا فاتلك واجو باخ سوكو ديفي داي ملني دنكو دندلات نيت ني ديكو غيس ديكو روي غانيونو يالا ميغا خامني موي عالم الخيب والشهادة mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer bim bëgge seigne touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ci hadith ba iza arada allah amran ayi allah al asbab yalla bu namme samp nit yalla bu namme samp nit daf koy préparer sun borom bu namme samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la baye ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wéru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wéru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw lég lég mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo baax lu ci juddo bax budé way jiru gor wi lég légui sax yalla mën na ci baña sukkandiku way jiru gor mom lég légui yalla mën na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiru gor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxut dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alaihi wasallam ni isa arada allah amran ayi allah lahu al asbab yalla bu namme yekati stam yalla bu namme samp astam taxawal astam yalla bu namme wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé
iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dund be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mu jeddid yone yi di wotonté wern mu jeddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah had da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah had nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah had upp na lool kon bu lacc cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la way kat ba wax way kat bi ñene bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax do tuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laccé nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis
tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar. Bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daara yi kamil ji Cheikh Abdul Ahad nga xol yokotel juma ñun Cheikh Abdul Ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun Cheikh Abdul Ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat Al-Qur'an mi nga xamni moy buum gi Yalla yor sun dig ak mom mom la Cheikh Abdul Ahad jël wutal ko kër gulet nop dalo ci Al-Qur'an am kër momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddeek beccëk Cheikh Abdul Ahad ko wutal kër gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le kërru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti Cheikh Abdul Ahad moko jëk indi ci Sénégal bimu togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdul Ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdul Ahad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom Cheikh Abdul Ahad adiyé Serigne Touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manoutiyam ak ragal yalla adiyé Serigne Touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu Serigne Touba da koy defal fa Serigne Touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gumu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jënde ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji
Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sey no Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubbanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañoo nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar daali yootu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu ña neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci wato bu cheikh abdoulaye delu ci watone amna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sang moy bu mu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li wax ni mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di Cheikh Abdul Ahad sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ite jim amon ci laq ngeureumal Seyd Touba bam teko nelaw ngeen gi mindeef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ite yi ñi nga xamni dañu am ite am himma ci yalla nga xamni ñoom fo leen fekk seen mebet seen intention
moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itté rek itté ju kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ul awara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam wares nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf من حق البكاء على سادات امواتي تبكي ارادي عليهم كسماواتي ابكي عليهم وارجو في البكاء قدا رضوان من فيه وخاب بالحلاوات من غاتش غلاما نيغا خامني جامونو بو نيك دي ني دنج موك دي فاتليكو ولا بوك من غاتش غلاما نيغا خامني اسمان ني لين دي فاتليكو جوروم ياري اسمان ياك جوروم ياري سوفي جامونو بو نيك ني دي لين فاتليكو seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobulen ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la leen yalla di deexal fofa lañuy fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu saytane bu fi bayiko suuf day dëndir lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allahu as-samaa wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbacke radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi
moy day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate gogu ma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu
bu fi baye bayiko ñamak te am doole ñuy seet ba alal jël ñeneen ñi def fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbake al insan al kamil Serigne Habib Mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Shoaib Mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañoo jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gënna Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagnuko sama xel ni yar ci Seigne Habibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nono Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jang bi ma dal di dugg tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man de mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbake tok ci kaw minbaru Jumaa'i Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom dako judduwalé samay nopp dako judduwalé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru
gis nga bi Seigne Touba di tag Seyna Omar ci indale mu njub jamono xam ngeen Omar ku jibon la ku mandu won la waye bako Seigne Touba di tag ci raaya lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru amsaru neena Seyna Omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika Cheikh Abdullah Mbacke njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamone Cheikh Abdullah jamone Cheikh Abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sori wut ak bimu genné adina dem na salum Cheikh Abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni Cheikh Abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom Seigne Touba mo ni Omar nak njub gi yalla defoon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika Cheikh Abdullah waxna ni Sayyidina Omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu Sayyidina Abubakar Siddiq mi fi nekkon day toleraru bari mom day toleraru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi Omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax Omar da leena gëna njub waye wallahi bu len Omar gënul wona njub Omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis mu nawar ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi Cheikh Abdullah Mbacke ñewé
la tegaat ñepp ci bray dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal té mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ño xamné dañu dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon nga la cheikh abdullah mom ay rijjal la jubbanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fanan nga ñew fekk gemiñ gi fur loolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yalla nañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñub gu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pakk bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox
day toy dal di ñiss fi sase wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé faute bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestere ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciomtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jut na nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdulhan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al
lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war ablugatu arma dafa war way way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli shaykh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la wali wi yalla yi ñenti xaj do nga la lu wali bari bari bari wessu ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali wi yalla yi Abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama fa ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotu seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njabotu seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba dooto ko def te wolof njaay neena dooto am doyna tuubu mak wolof njaay neena dooto ko def doyna tuubu mak yakarna yag ngeena deg ñuy netti li xisab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon
mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mamadou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mamadou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bagn ko fa baye dem ñom ñuko jappone

0: mooy Abdourahmane.
1: Abdourahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandout ak yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom mandout ak yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna
0: mandout ak yalla gi rek lay indi tek Abdourahmane Abdourahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku
1: manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
0: mom yi la bolé abdul jamal
1: mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarum yalla la cey gis yakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walaf di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen ci kër ga da am dom te amul borom kër
0: lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deg lu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon dam dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko geju ne deg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom kër ca maryama la ko mujj degge karama bobu ah waye lolou ndaw karama waye radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koko moy cheikh abdullah had mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustice dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوريتي راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى أمباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سينيغال ina bi nu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihi ta'ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yanni nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar ni ngeen yag digge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi dara yi bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogul kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp señ tuba woonu ngir nu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khayr xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ngeen balma wada'in ila llahi yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhir lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am ndigalal wote mom am ndigalal wote nak mom tubapum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabarak wa taala tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سورة الأنفال يني وخني دم ген يالا بني ني أن دائرة المؤمن ген يكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين واتب يالا اكو يانانتم وين ديغتي كو واتي سي تورو يالا ما مو واتي سي تورو يانت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyiji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mu la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mu la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam mba nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentou ali salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dana la ko jox lampe yon wi ngay jaar dana la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir texe ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kilta darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohammed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alaihi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss niko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëti ku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru lu ko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tuuru mota way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لم بارفي دغ موي كيغا خامني لم بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غا ньоญو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitwa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari yu ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bu ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul moom rabbi sitwa jalla alquran bu ngi na ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanatalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sura jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñi ni kenn kep nañ commander allah la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam su mustaqamu ñi ni ciow ci aw yoon tawu ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñum fofa lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind ni motax yalla jox len confiance ni len yeen bu len ragal bu len tit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoo ma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanasalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñoy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekkuy way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekkuy way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala al-umm an-nas inna an-nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an khalabu bi ni'mati minallah mune ñoñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñ borom yëkëti seeni daraaja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni lool dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante dañ ci tisle dañ ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yek tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit angor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyahi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim falyalamanna allahu allatheena sadaqu wa layalamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiba an-nas dom adama yi dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga ni dedet ñu ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni deew we duñ ko ci fell mune ma xamé li nak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci wax tiyé ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tayli bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba du ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan kenn dula ci jitu waye sa bu señ bi tere lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan kenn dula ci seen ana jaayante ga ne nga aman na rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wol ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui ci suñu jamono ji ci serigne ci dara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jeffe ñi ci upp buñ def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba legi amna ño xamni ñu koy wutul lu lay
naan waaw waaw talibé yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku lool kay ko ni xamna ko kenn ko ni xamna am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lool xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem da nañ ca nek ndem da nañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ munu ko wessu du serigne sepp wala ñay neena bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir ta dem mas na ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngi yëkëti seen daraja muni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal muni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamuna yenen ba tuba aliman bala xamo di yan ba yan bañ yan qutbay ak abdali ta at ñu ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul balaaya suratul ahwan al amti laa aw kama khala radiyallahu ta'ala min husayn musaka mi nga xam lani mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escale moy estancer bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escale yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisse natou bamum lañu ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisson nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal ma sa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ ma sa wax yi ñeug rek nga sam ko sa xil ba seigne touba sax wax na ni biko yalla nabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yalla bi ngay bëgg yalla day ndax seigne touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li abou bakkar ak omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen na mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la en compagnie moy ñan ni ko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man day ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yalla ni ko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko to lolu wessuna en seigne touba ni ko ah yore marché gis ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala dem ko laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna len lu ko meun remplacer moy natou waye natou bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase natou la bo xani natou bu tol nin yiñ doon natou yonent yi lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko wugui day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ni kon ay tia motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc wa khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko mata mi kuni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa daraja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamar lok ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natum di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem santhi mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi li ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seenum xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom bi jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khassida am nga day xni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amon moy sannima ma sori say bok ñu tum rankel ma jëmma humilier mo doon seen bëgg bëgg mun waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khami waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ne deug nga yanu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natou yonentou nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaaya yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima Nuh setal juroomi yonentuy yi mala limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ulul asmi moy bako fir'awna sekkatele bam ni ñong kos ci kaw geej ga karang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ulul asmi ndax confiance bimu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko sekkutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabarak wa taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn kudul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ Touba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defal borom tabaaraku ta'ala waxtu wu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu leul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg leg ci njabot gi lay doon lele mu nattu la ci alal lele mu nattu la ci sa yaram leg leg leg leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku meñono sant yalla la comme lu melni liñu señ Touba di wo muy sant yalla ayo ba da ko meñon lol lol lol lol ba sun borom diko woyé santa kon bi santa kon bi waxuma nak tamtagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso
atam takon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ci ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamnako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko tarabiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane bu juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonen wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba nakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan nakase el cheikh salim mani nakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top non nak boole ko ki sabar ñoño am bakar waye mom nakase mbu amul bakar ndax hala waxon na ni sayyidina daawud alayhi salam mi daana ndakase sun borom ci bopam daana waqante ak sun borom ba ag ci xalu di ndakase mom sayyidina daawud alayhi salatu wassalam ayyub alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cyanta kon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tanta kon la rek foko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xuma lum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jamm fim na am na ño xamni neena ñi ngi cyant waye cyant gi gep kat da fekk nu am afiya cyant gi gep da fekk ñu am njabot cyant gi gep da fekk ñu am xewal waye am na ño xamni buñu amuti xewal buñ sant de legi nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jamm bi may tag ndax cyanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma cyant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma cyant am na ñu xamni buñu amul alal dootu ñu sant di iblis ni ko waaw waaw alalam gi do nga tax mu di la sant da am wërseuk rek am na ñu xamni bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolam yep ayoba di seetul dara dara dara lu ñu jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cyant rek yoonatul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cyanta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam ji taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ab cyanta kon la muy sant ngir yalla mu ni ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti deret ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué
ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di jellawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis kuma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas ten bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci ab yaram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi baye ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci téré ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga lan rusitina ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusitina ko iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju neen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba li nga affronter len a dedet yow na cene bi da nga nar cene bi

وهو يحيى ابن زكريا عليهما السلام نوكو ابليس فخاله موي داني سي بينتي مي واخ يالا نينا يونت نينا جار في تخه بو نين وا جامونو جوغي بغا جبولي سي نين وا جامونو وان لين ني سيرين سي نانغام ngir bëgg rek atteindre sen exhaustif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk sen bala xal mada bañ mëne leen nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yété benn bis mu dem ci ben groupe di len war di len ye ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa ressources yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi Yahya nako ay gayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya be ko ray dina Yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis iblis soppaliku goor gu rafet gu yiwu mu melni ko bokk mbax fekk aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Zakaria la bëgg wax mu dajé Zakaria alayhi salam Zakaria la bëgg wax dé Zakaria Sayyidina Zakaria la mu dajé Zakaria pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritum yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp dé ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga dëgg di mu ne garab gi xaral bismillah mom Zakaria garab gi ni xaret ñaari xar Zakaria dugg ci digënté bi ni garab gi déllul garab gi déllul légui nak bi garab gi di déllu iblis dal di profiter fofu dal di téyé ci lafu mbubum Zakaria téyé ci lafu mbubum Zakaria garab gi déllu képpalé mbumi gaaji ñew daw bëgg rombu iblis iblis é kay leen ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla Zakaria lañu sét Zakaria mu ni kay li mi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum Sayyidina Zakaria continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yent yalla Zakaria dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu siye Zakaria ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéggulu waram xam xam yi li ñi tuddé sab ko lissane daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na len ko ba tay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jessbul xulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy mo waxati rek ni ma nga raayé fekk lolu sab ko lissane la na ngeen mako baal waye bari na ci yo xamni ci jessbul xulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax Zakaria far ni Yahya doomi Zakaria la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci xiyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala même Yahya mom nga xam ni doomi Zakaria la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi pa ko ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni Imam Ahmad Anbal mi nga xane mo mujj ci borom ñent ngir yi limu daj nga xamni Sayyidina Imam Musafi déclaré won nako ko bu yag ñukoy gentuna gis yonent muni danañ la nattu bo xamni

raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun bi soone am na leen lu may xaaré ñi ñi tégué kon xamna dañu yamalé fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolé gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen ñappalé ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigéen ñi ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jëk nek yaayu daara ji mi nekk France légui déplacé wona ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbalé ma rek bama am numéro bam ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoner Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Faye di ñoo xamni ñoomit non la démé rek bi yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu wi ci daara ji non la ko soxna ñew mi défé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara warul ko dudul l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñi tuddi naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité julli ke magalu geej gi fété yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji té bëggona jël luñ momut man leen bu ngeen ko fi jëlé ba suñ tawla juddi ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woma ñaanal ma karangé go xamni rek té mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bama ko yitt ci sama yaram yému ca bam noppé bu mu coupé rek dafa yëkëti addi yoné ma nima yow kula jëppalé wu wërta jël li nga yor wala jëppalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem bu ndaysan ci magalu kaf surayab gi mu delu ma yoné addi yému ca bu ñëwé ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggono ñëw ci daara ji maniko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kaf surayab magalu kusara bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bari kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ñi dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn koñ da ngay ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn netti yu mako ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néla ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttuma waye lima bëtt dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédélé ciép loolu mom moma bét loolu mom togné nako sax buñu duggé ci biir way ko man yaakar na ku mu xom mom meuna joxé lu ne xamna loolu way ciép mom yaakar won nin ku sant xuma meuna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sax buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñi tok dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih buñu ma lay lay ñu gindi so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxonu juk moy julit ni jariño ko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariño ko kon dal ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaayi man aw ma seen pay sun borom am seenu pay
yal ni len fay yal ni len fay yal ni len sam yal ni len a ñi ngi len wax jere ngeen def jissakum law khair jissayhi amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñepp faq lañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg leg mo melni rek melantanu keppo xottu gertem japp sama jambu luñ lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak du garandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam lañ waye ñu bëgg seigne touba lañ yalla xam nako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni leen yalla fay yalla ni leen yalla fay buñu mako di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wul waye li mu mëntu ñak buñ leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don yow ko don li lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gërem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu ngi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xass bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xass bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu legi mu ni xess ci ko nga nan xawmako won ah kay xamone nga ko sa tiaganté ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téré li jënd dang ko warana téré li jënd mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mané ko waw goor mata encouragé la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réwi de presse way waron na doy waye dédé télévision yek radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni correct waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lu mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xew na ci ak ayam def na ci lam man lepp def na lam man lepp mom lañu alcorane di misal khala law an li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappale wallahi kon dina fi jele mbirum goor jigen waye munu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin bi te delo ko ci alcorane ndax bi suñu borom naan bi mu ne falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom dali mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci suñu borom lako jele ndax suñu borom mo jëkke criminaliser mbirum goor jigen falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bop bima amé man yalla dima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lé ko suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci wëlbeut suuf depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci seen kaw xéeri safara ma taw ci seen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagné ko taw safara ci seen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena
ja'alna aliyaha

ay ko ci mo la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amono jamono yonent li may bëgg wax ni amono jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum ilen yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am benn xale lu góor bu ñëw porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam ñu ñëwé taxaw mu ñëw ci juge bi yeen attaquer yi déglu leen yeen attaquer yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen déglu leen li yonent bi attaquer ak bi nga xamanté ni waji ni leen muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent niko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam niko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andi nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaron sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yaron te li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la gëre nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadis bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga nara dem bar saxul muhammadiyya a kon tege no denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jox niko denkunu denkunu yaronte ma ngi len di denk ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat ñew baat ñew ba melni jam donte sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa ñu ñak solo la mo gerté bokko yam kenn mu ci dara yonent lool la lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñu xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bal pourtant lolu alquran wax mo nit de yaron sallallahu alaihi wasallam mo nit wayent xol amir hawa wayent xol amir hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaron li haqqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel am dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demone yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne ci yalla na dimbele ñoom dañu jéggi ci top leaderu temporel kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporel fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporel kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporel kenn duko jinde leader spirituel leaderu temporel kenn duko jinde wayjuru spirituel rawata nga wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu woru mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defina ay côté 2013 ndax suñu wote bi ma sañ ci dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama degg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won ko wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko dal la nga munuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu ngokay jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu kon ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def ñoo xulew japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

0: bal na def fekke montal bi moy noddi non ko ndax ni dal ci kiyam ni ko dum bëgg fay way mel na ni
1: kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak bej yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax param la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mën nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu ñu biñu toge ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ben dimbe sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam yu di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam señ tuba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh bamba neena summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daana ñu deg mom la señ tuba daana ñu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg muy tibbi ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbi bi amdihi walakin la tafquna tasbihum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte bu duñ ko deg kon bokku na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangem ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di waj jot mu wara ñibbi ab rebbu bu doon rebbu ci all bi jappati liggi te ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebbu kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di khatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haqti bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci liggi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk nit di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci liggi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom te delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wa sallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illa allah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu muni khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam manam muni mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewel ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnte sallallahu alayhi wasallam dafa won ben sam bu don sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattami ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waaw upp nga ma doole xagnma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwel tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeuti mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man bu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeuti mim gaddu ni ko xana sama mbeuti mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeuti mu ngi rendi beccëk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm muniko waawo bu mbott mi wax ma lay gem yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbott mi man may kan mbott mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah
0: allahu akbar
1: ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yaron tou yalla bi
0: motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nafsi sabata anino jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ngi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ni dem madina fumu nawara min baram ba fum jikone nek dafa am genn euk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci euk gi day sukkandiko ci euk gi bi yalla dogale jakka ji gëna xat ñu yakali jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhale minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu ko
1: allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadak bu wow kong ba de yonent moy def bu massan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yirma dem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek momu gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ak ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay boromi xam xam ñuy wax naan waw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dagga xalé yi fi man ngeen bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barke da ngay toox ak sa kilifa mu naan dessal jox la ngeen ko waawu tour ba nga taaj ko fa bañe di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema ci lui sey ne ngaay man naan bo mu walla febar roy la hawla wala quwwata al barakat lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netina len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok benn guddii gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nan ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bise ngi ñew da nañu ko natt natt bo xamni bu fekkenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko natt natt bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xamni mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom ne ko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam safi ne ko man de wax na ko ahmad waye da kontane kontane ba simmi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dila lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina ma gis talib bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi daala bi daala xam nga ni ëkku yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkku yonent tegul loxo mënu ñoo yam rawé na ko liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñam gogu rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina wa adina adina li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina li ci biiram

0: Con. Tayli bi bi nga seen mu nekk ci biir këru njaar yëpp di wër ruq ruqaat yi Seigne Touba nekkoon di def tabaru nga naan ko li ngay def bidaa la yaa dof du bidaa de tabaru kol baren di déwén barke rek nga ciy jële insha allah taala tabaru baren di déwén barke rek ndax lan boo demee fii ci makkatal mukarama madinatul munawwara boo ñëwee ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di def tabaruk sax ñu la haram haram dakk la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fii kenn néew ñu haram ñun kon nañ barke yàlla ndax xam fee ginnaaw ñoom ñoo yore seen dictature di dictature nit ñi waaye fii comme dictature amu fi ñun nañuy barke yàlla ñun te bàyyi leen nag ñoom ñi nga xam ne ay dictature lañu ba ñuy tere ñuy barke ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban daje ak suñ borom ëllëg yowmal xiyamat akbar barke yàlla barkeelu nim amee njariñ al barakatu lil mutabarikina barkeelu kon kay maabu sam sam kay jëratul kon ñu ko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul ay ni bi ñuy wax lu mu doon tabaruk tabaruk sahabi yo ngi ni kera bi muy génn àddina da woo dama mu ñëw mu ni ko maa ngi nii di sukuraat xam naa damay faatu dama ni ko xoole yëkkati pot su ndaw see mu yëkkati ko mu ne gis nga pot si leewiti wewu yonante bi moo ci nekk kera ba mu leewi ko pare laa ko jël denc suma faatoo bañ sàngama ba nuppi na nga jël leewiti wewu yonante bi roof ko sama diggante yaram ak sama càngaay li mooy suñ jawarti bi ñuy def bi suñ jawarti bi jawartu bi ñuy jël di ko booleek ab néew def ko doxale ko diggéey ma yaram ak càngaayam di ko suut ñu ni ñu loolu biddaa la mu ne ko bu fekkee am na dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wee mii dana ma jariñ bi yàlla dogalee doomam gis ko ci gént mu ni mu ni ko bi ma gisee munkir ak nakir dañoo ñëw taxaw dima xool ma di leen xool ba yàgg ñu ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem kii dafa am lenn ci jeexitu yonante bi lu nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam bokk yi yonante bi fi ko yàlla teg waay sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla teg wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ramu adina ak li ci biram sallallahu alayhi wa sallam adina ak li ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wa salam ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu nopp
0: waaw man ban gise nga may wan buy wane ni ban dalil buy wane ni yàlla la yónni ban ma mujisa buy wane ni yàlla la yónni nee ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko ban mujisa nga bëgg mu ni ko xanaa nga woo garab gee ba mu fekk lu fii nu taxaw ñun ñaar mu ni ko ndax boo garab gi ñëwee fekk lu fii nu taxaw da nga gëm mu ni ko waawo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw moom yonent bi ak arabiyu bi ba loola amee rek fa aslama al arabiyu arab bi daal di tuub dugg ci lislaam ndax moo ko waxoon mu daal tuub dugg ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam garab gee ni sempet ak reenam ba ñëw fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi li xamene ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben char ci tandarma yi sanni ko ko niko jëlal lolu nga dem xexe o kasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppiliku jëlsi bima tiyé yar bi rek la yar bi soppiliku jëlsi bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jëlal nga dem xexe jiko neena nima ni ciass yar bant bi rek mu soppiliku jëlsi mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonentou bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn yi jëk yalla diko yoni la yi jëss biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tuddé irhas yi lañuy tuddé al mu'jisa al mu'jisa al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ ngir bëgg leena jariñ bokku na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox dess ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna ñeñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham dede ci abdou wahab sahrani no ma sa laaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati mune ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limite ci waliw comme nim sak ab limite ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek ay manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yoy la yalla di soté natangem ak xewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq te yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar walli mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walliw bu fekke toño walliw walliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mënu la yaq ni fi ak toño ko ñaari mom mom la walliw tele waye lenen dul lol walliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni walliw man nako lim mënu dal moy alak ku ko toñut ak katli ku ko gëmut yi dal walli mënu ko mun xet li ko ko gëmul mun la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte walli bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu nekk li won na leen fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel ba nga ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa démé sax iblisa dé wa démé man na bo démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aalu buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko amelu ñu ci yalla ban muniko fi muniko yow yaarir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi ma naan bammelu ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel bi kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la de iman gem dafa war ci lo beug jariñu lu nek nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakoruma nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla len yalla ar te sam len te may len seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci réew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci réew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutut men picci la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maam yi ñep goutut motax foko fekk lu muy def tag bopam rek goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom limuy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dongul gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ñu xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé allah waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëmé ba tay lol lay gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yépp de waye wallahi wali gënu leen wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustani sayyid taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagnu ko di ñibisi bi jant fenké mu wagnu ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbubu ma xoti ko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubu mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun kel ak nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy beugam bugal yalla ni bu ko loxalal wolen abou yusuf mu ñew ba xam moy borom mo la deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit mi dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki munkir ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mané ko akay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma mu xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addé sun borom ni malaakaay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak nayam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojise dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal nañ yalla defal tawfiqul hadi dal nañ yalla defal jamm yalla guñu nangu dal nañ yalla taxel dal nañ yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal nañ yalla gemlo ay waliwum dal nañ yalla wursegal ñu nangul ay waliwum dal nañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibo wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibo hawo liman yuhibo ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussal ci safara kon yalla nañ yalla bëgg lo wali wi yalla nañ yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza émission bi nak ñu ko faal di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma dan def ci yeneen radio wax deug yalla amatu ma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi bu ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax bi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lum sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax gun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf jima koy jëf te yalla tax sa borom nangul mako man ngeen ni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam boole ni yol ba yowmal xiyam akbar lol day ma ngeen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do na gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngui wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt sen numéro téléphone ba am ko woole di wërsa guñ may jox rek du dara dul won manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngi koy and ak yaw mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñing leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal ci sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la leen man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ma ngi liggéeyal yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappalé la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangalé ay élèves rawati na sax nak ci biir jangalé mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayé ko bolé ci da ngay fayé ko sax da ngay fayé ko nak bolé ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeñu ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bereb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen di wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit wo ma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisuma ko ki ñako manit diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu mo meuna ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek comme nara dimbele ko ne dana la orienter wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

buni faaw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi suko doom adam amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur bi ne ko ñett yam la buni ba ci jëk moy al mar'atu salihah jigen ju bax jigen ju bax jula en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu mari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karange ci batine yoral la sa karange ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yenen sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu salihah muni waw muni benen bis bis moy keur gu bax soxna su bax keur gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faawu da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax keur gu bax ak daaba bi bax war way bu bax ali salatu wassalam amna ben français buñuy wax napoléon napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna ci moy napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima napoléon mo waxon lolu napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askum bam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askum bam ne ci ginaawam mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mataun wa khayru mataiha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina reussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu salihah jigen bi bax man na doon nday man na doon sœur man na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yep yi ci dess yep boko amone te amo jigen bi bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu salihah lolu tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may leen jigen bi bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen bi bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonenti yep alayhi wassalam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañi aw gay jaar nañ ci ba jall ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xole bekk soxna so xamni boko xole so xol sedd ndax comportement am ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wax

mënta génne luy gàncax gu baax. Moo tax ñoom ñu daan ñaan gàncax suuf su baax, ni yàlla boo nu mayee suuf su baax bu noppi nag nag ñu may gàncax yu baax, mooy wa suriyatina, mooy ay doom yu baax. Ci soxna su baax lañ mën a amee doom ju baax, soxna su baax ci lañ mën a amee doom ju baax. Moo tax mu ni wa suriyatina ñoom yonanti alayhi wasalaam. Jëkkër mën naa bon, gàddu bon, bokk bon, yanu bon, ànd ak bon, làng ak bon, jaxasoog bon, dugg ci biir bon, génn ci bon, te teewul mu mën a am doom ju baax bu amee jigéen ju baax, bu amee soxna su baax. Góor wallaay mën naa bon ba bokk bon, te tee du tee mu am doom ju baax. Lu ko waral mooy nday jaa baax. Waaye góor mën naa baax, gàddu baax, bokk bon, bokk baax, yanu baax, boot baax, ànd ak baax, di dox ci baax, ba nupp yàlla boole ko jigéen ñu safaano, du ca mas a am doom ju baax, du ko ca mas a am. Ay kii ni nday meloon, ñu xool na nday ji meloon dara baaxu ca, ba nupp ni ñuy yéem doom ja déedéet. Bu loolu mënoon am, yàlla defal ko yonent yàlla Nuh alayhi salaam. Mbaax mi ngi yem ci doon yonent, kenn ku ñu xam ne yonent yàlla Nuh daa baax ba bokk baax, yenu baax, gàddu baax, jiital baax, womat baax, baax topp ci moom. Waaye taxul mu mën a am ca soxnaam sa doom ju baax. Lu tax? Soxna sa baaxul, soxna sa baaxul. Waaye jigéen mën naa baax, borom këram safaano, te du tee mu am lu baax, du tee mu am doom ju baax. Loolu mën naa nekk. Kon ci ngay digg ni kon jigéen li yàlla def ci moom ci xurumam difu ko ci keneen. Ndax jigéen xam na ko, bismillah, ndax jigéen xam na ko ay ci ñu dem, ndax jigéen xam na loolu ci boppam. Yonante Ali Musa salaam nag ñoom dañ daan ñaan loolu. Wa lasina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Waaw, jabar ju baax, soxna su baax, boo ko xasee am foo demati doon fa kilifa. Moo tax ñu jeexale seen ñaan ñoom yonante yi ni yàlla boo nu joxee soxna yu baax, jox ñu ci ay doom yu baax, mu naa mu ne fuñ demati nañ nekk kilifa, fuñ demati rek nañ doon kilifa ak ñooña. Nag ñu def ñun bokk ci njiit yi gën a ragal yàlla. Waxal naa leen mu taqina imama. Soxna su baax mooy jël borom kër di ko defar, di ko aar, di ko sàmm, ba mujj mu nekk kilifa boo xam ni dañ koy xaar, dañ koy déglu, dañ koy laaj, dañ koy consulter doog a def. Soxna su baax almaratu saliya saxaanam mooy kan? Mooy almaratu xayru saliha. Almaratu saliya nixmatun, almaratu xayru saliha niqmatun, laysa nixma, niqmatun laysa nixma. Soxna su baax xéewal la, nixma la, barke la. Safaanu soxna su baax nag mbugal la, musiba la, balaa la. Safaanu soxna su baax musiba la, mbugal la, balaa la. Waaw, alquran moonu misaal soxna su baax ay qualitéem fu muy tàmbalee. Soxna su baax suñ borom nee na mi ngi tàmbalee ci fan fasalihaatu khanitaatu xaafisaatu lil xaybi bi ma afisallah. Alquran nee na jigéen ju baax fasalihaatu khanitaatu xaafisaatu lil xaybi bi ma afisallah, bi ma afisallah. Ngeen bal ma xaw a suñ de, ngeen bal ma. Suñ borom jigéen ju baax bokk na ci ay qualitéem xaanitaat lay doon. Xaanitaat day nangoo topp ndigali yàlla di bàyyi ay tereem, day nangoo topp ndigali yàlla di bàyyi ay tereem. Fa saalihaatu xaanitaat xaafisaatu lil xaybi. Waaye du ca yem nag, du ca yem ginnaaw bi mu nangoo topp ndigali yàlla
bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ko dul borom kërëm do ci jot hafisatul lil khayr borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatul khayr sa borom kër ni ko fi da tuti waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu bax lolou yang ko koy sambal bu su kumba ci doko tassal genn goor gudd sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale xanitat lay doon xanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ni muru len ni muru bu ne bul mesu bu mesu bu ne bul fessal bu fessal ila akhiri koku moy xanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du su baye dara mom jigen bu bax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salihah personnalité wu jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb guiss or yu bari mbombax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn diko seen ci tan biir bi jigenu personnalité kenn diko seen ci takulene mourine kenn diko seen ci yembulene jigenu personnalité kenn diko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ite ju ñoroku genn bu noppé delu wat na fa jigéenu personnalité boko seené muy dox rek ite ju ñoroko taxa genn té bu ite jey faju mu delu wat fam nekkon lutax sun borom wax nako afisatul khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bo ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu japp jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci wara ne tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën té nit buy tan da wara tan lu gën loolu yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in limaliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sa'ati din taribat yada aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni na ngi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gem ni ngeen tan bu ci gem ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tek ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na de bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul geureumal yalla bo mu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu sande pa ci rew mum dekk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni
bo fa demone ñu dila fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ñu guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ñu guddu yo xuma dila kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ci baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dañu beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taruf batti ndimo gënon bu sayir bi yalla tan bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taruf sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah waye amna ko séquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ndjay day wax ni mak lako gëna ñor mom lay mujjé wax mak lako gëna ñor lay mujjé wax gisoo ab wolof mo wolof la ko mën du wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déss ci adina bëretul mu doga wax liko ñor deug nak ni buma fi jégué nangam motax ñu ni mak lako gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni way nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekké ni nangu nga diglu sama conseil boy tak takal borom diiné mala takal ñent jigen ni muna way may mala kamal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka maqanga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga so loxo ci ëkk tan moy borom diine ndax moy ki mëna julli mëna wor mëna aj makka mëna ñu deet lool ay pratique la di lool ay pratique la lool ay pratique la rek da nga gis jigen ñu mëna julli ba melni julli kaata te bu jëkëram ne ben mu ñu fukk ak ñaar ko ko amul diine bu amone diine bu jëkëram ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ne ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré ko koy borom diine ki top ndigal di bayyi téré borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu né borom diiné moy ki nga xamni défar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam kokoy jigen bi am diiné ci hadith bo waxna ko sallallahu alayhi wasallam néna buñ ko laajé al mar'atu salih moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waw masnama dégg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko degge won muni ñaari way dencent te niki da rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jëkër gi di ñaaw téwul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréem né ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé ci Moustapha Sy inshallah yagna bo maangi Dakar benn sou la rom isine ben te li la xuma isine ñaar te li mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko deggewone
muni jeuker ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam seset ni tekat re borom keur bi ni ko moy lu xew ba da ngay waje dof ni ko dede wallahi muni ko loy re nak muni ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kenn muni ñote dem aljana muni ko ah yow yaay yalla lo ci xam muni ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mun waaw muné ko xolal xolal sa borom yalla nim ma natto gor gu mel ni yow man nga ko muñ gor gu mel ni yow kim ñaaway man nga ko muñ yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu tay jot yalla wër sëgalel ko ngay sant rek dëkke sant te ko sant aljana nga dem jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal sun borom la legi ay ca jeex na gotu xolatu ben sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dotu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xass na len boole ba noppi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fa ko yalla yamale ngeen bal ma fa wosu jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toog ak aw gaay ba yag mu ni waaw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma leen wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len ma wax len amna ci seen soxna yi soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la waxnu ko ñu deg mu ni al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljere man na joge joge mom ci am njabot ko mu njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay niñ dege joge ñom senegalay xam nga niñ dege joge ñom senegalay niñ dege joge ñen ci ñom niñ dege joge moy tak ay xoti butel yu xereng xereng ni bari go buruc ñom non lañ dege joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereng xereng ñen ñi ñu dégg joggé moy waddo sir bu melni mbaluk napkat ba lool du joggé dé loolu mom fuma sagal la ko mëna tuddé fuma sadikhina la ko mëna tuddé fuma kacior la ko mëna tuddé ndax loolu wërta génn sa neeg ak sa borom kër wa pinci mu wëru ñu ci jot tay nak danaka du joggé dara lan moy joggé ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xani bu yeggé bu yëkëti siditu jëm na don kaddu go xani bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm boko waxe fan intellectuel yi nak
ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi dedet femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de wa lolou du égalité de kon ci ngeen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nopp nima yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha mo de jangugo ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidi tudjeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp aisha mustaqhole butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur baye rusu ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeureum borom kërëm yonentu wax nako ali sallatu wasallam yonentu ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ñu gëreum na tamuy dëgg aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar leen tegg leen ci diine bo dé aduna nga jëm kon ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu ñi ahlil janna waye nak senegal yi mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy déggé morom ñu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem lool du jogé lool mo xaw ni ngi tuddé way du jogé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé waye lool du jogé dé lool du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax ak gis buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith muni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab djidol sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronata sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal tital ab jamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal de la tital ab jamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp dox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena
wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khayrun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji do mu beug denci soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gemul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donte ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokale yam waye rawati na nak bi nga xamanteni jamono ubiku na rew yi gënd loona legi loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner legi monde bi legi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ng ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diiné yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverné nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu qawamuna ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu démé ba équité ak égalité mo am buñu démé ba légui loi adina yi moy loi laïcité légui ño coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépassé moy bobu djigit ni bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépassé na legui ñu ag ci jamono bo xamne legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamne bokku leen diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja legui nga gis jigen go xamni dafa rafet bo gis alcorane wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nupp dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolu ñeppul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci amna ko bokal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu leen ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëm na yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala sa borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pétat yoyu man na bañu waye xolal ki nga bokul diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui
andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam ne len sen nday gi waru len ko doonu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker gi waru sa doonu naka nonu bu fekkone jeuker gi faatu jabar gi non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim attar la alal la lu meuna doon bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax dée dafa bété dée dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw légui bo duggon ci biir l'islam di wër ndaw su léla gis ndaw su ko dakk mom mi ci nek ci yenen diiné ba yém la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam léla gis ndaw su ko dakk su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ci ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonteni jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekente ne la man mak yow bokku ñu diine lolou duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set lolou ngirum malik ñom sax lolou lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu sax lolou mom bu ko nexe sangu set bu ko nexe bañu sangu set xam nga lolou batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aji légui nak ginaaw yu bari yoyu ci aji ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah ñun yalla resultu rom ñun yalla bokku na ci suñu kimtal bokku na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bekk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum sa soxna ci ngay deñ ci min anfusika ci yow la bayiko min anfusika ci yow la bayiko ci yow la xare du ñen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kimtan la loolu sama kimtan la min anfusikum loolu sama kimtan la mu ñu way na buma leen di boole buma leen di boole ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gënal solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënal lo la loi sensé na vice versa légui lool dañ na delu ci wat ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penk mu dem soow en ñaar ñep kenn ko ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss lo xanaan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye moom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi na comme lolu amatu ndax jamono sansena
bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja'ala bainakum mawadda wa rahma waye gis ne bing fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma ma fi djok dinaaw li taskuna ilayha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw ci day wacc ndaw ci day wacc fekk ñu tégal ko facture bi ci bop la lam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko mu nga facture baangi ni bimu ñëwel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acci 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jele li taskuna ilayha yalla jele fi mawadda ak rahma bi ngeen fi jele li taskuna ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak rahma ngeen bal ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amul ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bint Jahsh kañuy wax Zayd ibn Haris réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo ngi la Sénégalais di wax diw guer la diw ñaanu la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deug rayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dina ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jiit leem ci niñ ko meuna waxe ba wa makk gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa di ko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayele ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat
sayna bintu jass contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax boba da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doyu bajjanam waye bimu jegeene yonentou bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak suñu fi moy digënté ñeño ak geer légui bu ko sey nab yégué da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegaté xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem dama ma koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal li jël Zainab bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Harith bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddou ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom ndam ba tank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare yambare goor lum yambare yambare yambare ah dama yaakar ni bis bu ko jigen wonen preuve mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu lay jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñinu ko lolou ñinu ko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ok seydi ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi muy wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for force tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam ok soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seyna di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñew niko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support mi ngi nek fi naan ay mala gënu jiddo duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yenen tu bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yenen tam alayhi salatu wassalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay juddu bu reuy nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexay nga takko ko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbam mel ni ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saaga ci réseaux sociaux yi dula wañi dara
xam nga gan bamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahaq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbambi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wolof njaay neena wolof njaay neena mambu mambu du ray wer mu niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yaro resu su ñaan ah muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacc sa bu la waxe rek nga ni ko am sik alayka sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad wacc na seyna wacc na ko ha legui li yent bi don bañ dana am sallallahu alayhi wasallam wala lim ragal won bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad ni wote ak yonenti ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani dooma ko yoron bocc ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wote seyna ba idam mak yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci takko nak legi sa soxna lay doon mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab li nga xamene dal sayd waccina sayna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci sayna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ayca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fekk lune man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lune man la ca fekk dina kelay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñ gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal mba ndayam amna alal nawlante ko senegal gisee moy ki teugula ki teugula ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor l'islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مو خم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي تي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي ابو تي كونتكست بيغا خم ني تي لاي واخه لي ميغي دون واخ تي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sou sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bi moy kan moy muslim nawlem ci sey moy muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem
muslimatu may nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 le bu tayé 9 le koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnel am yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy tan moy julit bu goor bi man na yor soxnam bi ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé goor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko meuna def ci lu ñaal dotu ko ci top koku moy muhsinatu mani nak bu fekke ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xemantum ak rafetay mani bo duggon ci bir julit ni te koku du ab julit wala bokulen sax ngeum wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina yu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen ju am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bokko fukati ci loxam forceu day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mingi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mingi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wex ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal moy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokati lenn ci ak jigen ni jigen na jog taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé
kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tol ni Omar jigen taxaw jakarlok mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lañ wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tani dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko

Omar ne ah ndax adina bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foka tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala señ señ la fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foka tek mu ne ko fu len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni qintar mu ne ko wa yalla wax ci alquran kay na nga buma jomul na nga suratu nisa mu ne ko ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar mu toll 200,000 wala 300,000 wala mu ne wa qintar mom kenn xamul num toll mu ne ko kon jeexna baye ñok sun qintar xam nga no omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non omar daf ni ah vraiment nak vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamni buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fatañ ko def ci beuri go malit ba nga fatañ ko tek ci beuri go malit ba Omar ngi ni taxaw bim waxe lol ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiqué ñom luñu rewandiqué ñom degg guma ci ko rewandiqué mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiqué suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gané yi lan lañu rewandiqué moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yek ensemble yek penc mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep moy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gisoo fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atekat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakalu yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour aptar li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokal na alquran baqara ba minil jinnati wan nas li ngay aramal man gisuma ko ci jigeena taxaw de ak juge ni ko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisuma ko ci fenn fuk alquran waxe Abdullah ibn Mas'ud ni ko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu baax da nga dessé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir

pour am sakal yalla wu rafet ak ngecc soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man bakara bu minel jinis wenas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fantah mun akay akay taqullah inna al-asr iqab man rasul transel wama ataakumur rasul fa khusuu wama nahaakum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yonti yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba muniko waw muniko yonti yalla muhammad mo ni nak mo tere jigen bi yett ay bañum kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi njottu kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi soppi bindam kon mi ci alquran muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khulq aw li husni al khalqi aw li husni al muqayyirati khalqila ma al muqayyirati khalqila manam dal soppi bindum yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bëñ bi darur motax darur darur nuñ ko waxe ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité la meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam mayna la nga dindiko nga yettiko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindiko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou wone tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yent yalla moni yent yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar ñetti bañu ndoccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momu num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ngi leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diine ay femme intellectuelle ci diine dede ay femme intellectuelle ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran li ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaduul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñu borom neena lo refetu lo jaru lo wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ñu lo wursu am kon nak señ modou buñu dé waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar allah maryam bu su te ginnaw suñu mor ante sin kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kul rajulin asima imratun azima waxtu wo xamanteni jigen gor gu reysir goor gu jambaare goor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawam akay naam lolou seug mo am tassali ak soxna jaratullah maryam bu so tektale nañ ko tektale nañ ko seug mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam
kalimatullah hiyal hulya rek ko itewon moy l'islam yekatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jialatullah maryam busu mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu taywi nagn ko ñukkele soxna jaratullahi maryam busu ah ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone na leen lu may xara ñi ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërem bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen njappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ñi ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legui déplacer wona ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira mu ne ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbali ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñewé Sénégal bala génn réew mi dana ñew ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñew na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoner Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Faye di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi défé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara wërul ko dunu l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep ta zalika woor nit ñu naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tan jité jullik magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñu taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bama ko yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addi yonne ma nima yow kula jëppalé wu wërta jël li nga yor wala jëpplu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kassrayam gi mu delu ma yonne addi yemu ca bim ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggono ñëw ci daara ji maniko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kassrayam magalu kassrayam bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bari kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmé yalla wala ko mu di ko nat par kilo dédét kenn ko da ngay ñëw rek mu jox la saabu wallahi loolu mom kenn ne tuyu mako ma ci yam ak saabu ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néla ko nak man
li ngay def ci lu bax sax lolou betuma waye lima bet deug dal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna seddi lepp ci yeb lolou mom moma bet lolou mom togné nako sax buñu duggé ci biir waye ko yaakar na ko mo xom mo na joxe lu ne xamna lolou waye ci yeb mom yaakar mo nin ku sant xuma meuna ko joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa bu bulle fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñi tok dila diglu dila diglu munima legi dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di deglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci ndariñ ila akhir ila akhirih buñu ma lay lay ñu gindi so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxonu juk moy julit ñi jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ñi jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu leen wax jëri ngeen jëf jazakumullahu khair jazai amul mel mbolo moy dugg ludul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wërël songu la buñ déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mo melni rek melantane wu kepp xottu gertem japp sama jambul luñ lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du darandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay mëna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg Seyd Touba rek yalla xamna ko nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg Seyd Touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg Seyd Touba ba buñ la seené nga té nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni leen yalla fay yalla ni leen yalla fay buñu mako di ñak bañ wax ay na limu koy def bari wul waye li mu mën tu ñak buñ leen di wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fajj febar mu ñu jël ben appare tim la ni la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tube ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangore gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nango dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ni ndax da am febar bu ci ne nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ nit ni di la digale ga téré nek wasita sa digge sa borom motax seydou fallou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seydou touba fa seydou touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seydou touba la koy jaarale mu dem sukku ci barabu seydou touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlaam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi nuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de nuna mun ko waye nak amna soxla nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ko mo umpule seigne touba way mo umpule wuko yanni umpule seigne touba do nga tax nit diko wax umpule seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak doy loko nak motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaron nabi ni ko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangu sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sa mu binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba de min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu ajitu min touba mom

rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man xamna ni Touba ak Serigne Touba la min fa man sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga tuddandol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abou Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucc na ci mucc na ci muni yeen yeen yi nga xamni ku len siyaré si dootu am yara nga kep ku len siyaré si dootu am yara nga tax bo ñewé Madinatu Munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ta bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do nga waxu nak dugg ci xamru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dak yalla ni dak leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonentou bi sallallahu alaihi wasallam won gëna penku nga xamni ñu tedd ni wetu nday joram bu jubon dug rek day dakar lo yow nga dakar lo mom waye doko doxe gëna mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé nako assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boran do lokal ni khasab isa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ni ran wat tuti isa nday jor lu tolo khasab dang fa fek omar al-faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Serigne Touba nak ndax Serigne Touba neena surtout ka misli jaare Serigne Touba neena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar nim bu dëkk mom Madinatu Munawwara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Serigne Touba ko wax qad sirt famisli jari wujna mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Serigne Touba ko wax bo len defale adiya bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonenti bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo su borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe Serigne Touba nonu ngay def moy bo ñu fa Serigne Touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gannaaw penku jakarlok Serigne Touba ñu defal ko say adiya ba nuppi ginaaw buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya dal di wañiko wër nak jaar mu dox sa digg ak penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Serigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande teewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni kurru mani baxaan ci berum Serigne Touba ba di Serigne Touba di ni na mané ko buñ fi nangame boba dara dik gut ba dara xewu gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñ fi nangame rek
ñaan ko yàlla ci war muy Serigne Touba. Wallahi booba sax xam naa bu dee bu doon tey xëy na ma bañ koo def, waaye warmaal gu ma warmaal Serigne Touba ak Touba moo tax. Te booba dañoo gaañ Touba ci xol, dañoo gaañ Touba ci xol. Man moom ku bëgg a jot sama jikko rek laalal l'islam mbaa nga laal Serigne Touba. Waaw, boo laalee l'islam mbaa nga laal Serigne Touba rek jot nga sama xol. Moo tax mu ne ko maa ngi nii bàyyi koo fa sa jëwriñ ja dikkal la ngir siyaare si la te jinnu yàlla ji tax. Yaxmu di faadal li Serigne Touba di am am wilaaya moom dafa góor góorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baytin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may. Sukkandikuwul rek ci li ma ko waxee ni Serigne Touba ma jur, moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom. Li ko ñu bari di defe, xam nga ñu bari ni ngay tiitoo fa ñu bokk ñaala gaynaago. Am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo, ñaala gaynaago. Ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar, nag am xar amoo ko. Waaw, da ngay tiitaroo sa maam mu bari woon ni naga ki xar ak bëyee ki gëléem te yow amoom xar, waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar. Ganaar loolu muy jariñ, loolu muy jariñ. Da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar, bari nag, bari xar, bari gëléem, fexe koo bari la ni moom. Waaw, waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yettu. Loolu moo gën a bari ci suñ jamono, mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax, kenn waxu ni baaxul. Askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax, akay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni innal fata man yaqulu hahannaka laysa alfata man yaqulu kaana abi. Innal fata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu. Loolu làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ko ko fi def mun la man. Innal fata man yaqulu hahannaka. Waaw, Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des Foras mu ni man, ku xekk li talibe Serigne Touba yi mu ni man, ku taxawu talibe Serigne Touba yi mu ni man. Laysal fata wala innal fata man yaqulu hahannaka, innal fata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def, waaye du bàyyam. Sukkandikoowul woon ci bàyyam, tiitaroowul woon bàyyam. Laysal fata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo ñaala gaynaago. Waaw waaw, yaay sa tub Ablaye Lukaar, am kay sa maam Ablaye Lukaar moo jëkk a yar caay bi raw datub Serigne Touba ba, te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Lukaar bu jëkkee yor caay bi raw datub Serigne Touba, te yow defaloo Serigne Touba tous ban njariñ la am. Sa maam moom def na lu baax, ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw datub Serigne Touba. Mësta deñ ci jigéen di def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba. Loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépasse yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Samaam loolu la daan tiitaroo, sama dép sama ñaari dépasse yi ma fanaanoo. Yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko, man benn dépasse rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysal fata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo ñu ne samaa ma ko fi def. Yow loo def lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow.
تلك الأمة قد قلب لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. القرآن القرآن نينا تيترو لين سيني جف سيني باي يبال من سيني جف فانا تيترو لين سيني جف تباي سيني جف باي gisna li lepp fekkonta ni waykat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yaw yow ko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dongu tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu ñeen doomi soxna yi ma ngi leen di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari dugut te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy seigne touba wax deug yalla lolu muntu ne ma bari dugut te ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te beyo lolu la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni goore dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax tidoro sa ngobanuk bay day no wulis nga baña bay tax nga bari dugut fal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugut ndax ngobanuk sun ñor am to seri gecc nga sukkandiku won ba am dugut mune dedet nabahtukum ma'a alaqadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax muni yewulen jaar na ci ngeul ina muni ngobanuk suñ mo ant seliga mayuma dugug lula may dugug yow seigne touba muni sa ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lool la seigne touba wax ina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef ni ama mo koy deg daj na lu mburu deg ci tal ni khabla an arari dan mu abada wala cheikh mo faadal xam bu ñu ne momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top ñu koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen sunu banex dong la royukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciow li bari lu jong ma ji rafet nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti socci seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saaga sa mam te ñëlu ko saaga sa jëf jëf tax mu saaga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xam ni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam-xam noonu la ko mottale moom Cheikh Modou Fadal ni mottale yéene Seigne Touba ji ci tabax juma noonu la mottale yéene Seigne Touba ji ci xam-xam bi juma ji noppee école ba mu fa dëkk ubbi mooy école xam-xam ñu di ko tuddee Darul Ma'arif. Kon ba tay ma ngay wéyal bëgguk Seigne Touba ga ak yéeneem jëf. Li Seigne Touba meloon ci social, loolu la Cheikh Modou Fadal Mbacke meloon ci social. Ni ñu daan range Seigne Touba ñu xëy di joxe, loolu lañ daan range Cheikh Modou Fadal. Ba ñu ne bàyyi ma,
donu na bayba donu na bayba min dan ragé ragé Seigne Touba ci walu médecine médecine fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu Seigne Touba tibbu suuf joxla rek mu faj fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu Seigne Touba jël am ndox ni ja euf nga nan faju dom ja don na bayba Cheikh Moundou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi fébar rek day yobale woko Cheikh Moundou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi fébar yobale woko yobale woko ñu ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu siñu la nar bu yor goom ñu wax goom robalé teewir rek Cheikh Moundou Fadal li mu koy faral di waxe ci wali yalla yi ñi seen ijaba ñi seen tatu lami ñi seen ijaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaba ñi ci seen nopp mo waxon ni doomi Seigne Touba yi doomi Seigne Touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñi ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nopp la luñu deg bu faju comme Monsieur Cheikh Abdul Khadir Mbacke mo ñu dugg noppam rek aaje ji mom buy dugg noppam di faju amna ño xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insha allah ko mujjé deg lool do karama mo jamono ibnu maryam lool di bobu la ko mujjé na deg mom jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom di amul bay parce que noppam bi di deg lu bon nopp bi ko deg nopp bi lu bax rek lay deg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jëgé mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamna ko amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko Cheikh Moundou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar gom bayi nar gom bayil nar gom bayi nar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu légui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla xassatu cheikh moudou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko waliyazu billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñe bu fi mën ta fekk am Cheikh Mahmoudou Fadal plus Cheikh Mahmoudou Fadal na fa fekk bok am Cheikh Mahmoudou Fadal bu ñe bu fi mën ta fekk Cheikh Mahmoudou Fadal plus Cheikh Mahmoudou Fadal na fa fekk am Cheikh Mahmoudou Fadal wala bok bu la yalla neppu wut lool way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso yepp di gis dara jiru ko dara jiru ko ñu ñu jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax Cheikh Moundou Fadal xam gum xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ñu ñu indi aaje rek ñu faj aaje bi ngi jëm yalla
kunu uta indi aaja rek ñu faj aaji ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohammed bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaji nit ñi ila akhir ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab li ñi tabje tabje ñu kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaaw bi ñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni ci rajab diggeel yalla li nekk ci rajab ñu kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh mohammed faadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohammed faadal danaka ñutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohammed faadal jep ene ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xamni dama ko sopp bo ruf ko wax aaja danak waye mu non la mel ci lele bu mu dige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek meuna ak wutali mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yere turki sax mu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara tukku mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lanti won ak mom lola rek lay xol ko le goga rek waxna mako barki demb ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh mohammed faadal ni cheikh mohammed faadal moy al wajh umma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé limu wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé momit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wer yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Mohammed Faadal goor gi yeen mag ndaw rawati na goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëllere kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke Cheikh Abdul Ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh mohammed faadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sam mbir ma ba ko digge naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh mohammed faadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni
ginaaw seigne touba walli yuma jëkke gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadel ginaaw seigne touba deug yalla walli yépp seigne touba la ci jëkke gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo wara fa dal jang guddi boga teragi seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh modou fadel la jëkke gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba goné la ay ati ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wessu na yag na yag na yag na yag na yag na legi nak mom xam nga fam man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu taxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf ma wax ni ma bu wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doobe ñu ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom seigne mohammed diallo ñu ngi mako ñaan la ñeen ñep yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne seigne cheikh don seigne cheikh don ñu ngi xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñep melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit moom ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit yi waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añ bongay da noppi bañ seddel bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan la naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ene guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi ñamay añando nda duma añ rek nda duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé mom sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wol mom sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom lego lek ay paquet biscuit lay jënd lego lek waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu soñu ñoom yaayi daara ko ci melni nana mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh jom ni ma doon wax rakam bi jigen bi muy jaarale hadiye ji jëm ci daara bi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñu carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yene dina ci ñaari jinn yene ko daara bi ñu ñu wax jasaakumullahu khairu jasaayi ñeñ def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam seigne mamadou badian defena on reewu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñepp yeen ngi suñu xol jëre ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dimbalé dañuy tax ma liko wax jot modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñëw juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kërëm bi nga xamne tane waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokku société bi ñu ko waaw bu ñu ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mu dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atta bi anta wa maluka li abika yaron sallallahu alaihi wasallam bi ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanam yaron te li ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la bi nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotal nak ay wajuram mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andando so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu dem ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga nara dem bar saxul muhammadiyya a kon te ngeen denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu dem ni ko denku ñu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat niou baat niou ba melni jam don to sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jamm jamm amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jammu abasa la jamono yoyu jammu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mënu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jamm sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bam pourtant lolu alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa wa bayantu anil hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi nga ci def moy top su digalam ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni nek yalla na dimbele ñoom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leader spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jinde ko yalla sak ci kaw suf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout dem bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defena ay côté de l'internet ndax suñu wote bima sañce dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone mula dama degg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won mo wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tuma am luma dal mané ko dal lan la munuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ba conseiller ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu mako jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko amna sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def mo xumeu japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamné daf ni amna ko xamné man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yeen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yeen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garante ñu war ko wormal donte ab jamble ni yeen mbinda fa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraaje ñu war ko wormal kon nak bu ñewé na ngeen ko wormal koko kan la adama alayhi salam asjudu li adama fa sajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko wormal ñun ñepp and nañ wormal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko wormal lan motax nu wo ko wormal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ñu war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang wo ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolu legi lan motax waaw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tontu la mo lay wone iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayaw li sa prof ci li nga wax ni yaw ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci talibe yuru ko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacc sama daraja diko wormalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw legi da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm iblis niko d'accord même suma demé prison mun waaw muniko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobuma prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mune xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay mëna xé dama koy daane moye bu mëna am ngir alako mom ak ay militant mom ak ay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقيتي رجل خسيد أونلاين di lu sunu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo li taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsan la, loolu moo ko sabab. Te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab, du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam, yabdallah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit, ñaanal ko, sàkk ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal ñu rek, te xam ni ñu ma ko waxee léegi Wolof Ndiaye nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom, mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi, wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko ko sant. Borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinu al-qayyim. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey, at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala, rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala. Waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
buru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok bi lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima ali sallallahu alaihi wasallam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لنك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجي سي يو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يداجي سي يو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna ma ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu moko deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak mu ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sept wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba sept yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton Demba Demba fal diw Samba fal li diw buri won ak Demba Samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu ndala defena bu ngeen fatale ko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko majja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak waliwi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundu tu xonk waliwi yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall suba am guiné moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amul lenn lo fay def lu wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu ñu fi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dëñ ci rafas dëñ ci fusuux dëñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lo fi défat ci lu bax man yalla gis na ko xamna ko bindal na la ko dëñcël na la lo fi défat ci lu bax rek nak ndax ginnaw lu bon mom lu bax do nga fa né wa tax mu ni wa ma taf'alu min khayri ya'lamuhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex ah makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax di la sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind bañu jëndal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind bañu jëndal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager atahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentou sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga muni amna am na bis reeru na muni ta xamal nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji mak na ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jeexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi ñu am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal ñene yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal leen mi yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal leen ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi ni ñu xaar ba aj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa randi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma wor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamale na gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jefandiko xelam moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aduna dafa am ay wer yu ko yalla jagleel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja yu ñu na ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñ wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñ wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu ni
sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loser ñaarélam bobu dal di and ak ñaarél bi ngir wutaliko logement bañu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem te ñew togal fi xaarma ma dem te ñew ah hajara defé won na ni ibrahim kom génné nako ci kër gi diko wutal logement japp na ni logement bu lix la koy wutal waye xam nga ban logement la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wat dedet waye nak jigen jojo dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won na parental biñ fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu dox ibrahim rer mu rer ba sour tud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man di ñew na indale na serice serice bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu den jigeni legge der yo ko lay def waw abandoner ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serice lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara yi borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom ma li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal di nga fekk man bok ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu di nga ma dañ ma ci bolé di nga fekk ma bok ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamni kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ayca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu sun borom li bayna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma woté ku koy dégg fi man ma sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess yow wotel rek wa asin fi nnas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nnas bil ajji wotel min ni neena ni ñew acci muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayyuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday deg nañ wote ba bo yu deg nañ wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok ak
da na ko barkel waye nak ibrahim ali salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla indi maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytani iblis mo yonentou shaytani as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muñu ko abal ma no wote ma yow ño bok mbir yi ah moy ñu la di wote motax iblis bam wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit dañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamna farada fin muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من نا با نوبي لانكي نك يالا نيكو بسم الله سا نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نك ني مان ديوما مان ديوما يوم من غا اجي condition yi dajale ngay man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aji ah kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessuna loolu
mbaxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tiyabay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé señ diw xam bo dajé señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tey ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun an alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moy yam am ci jamono boba ak moy yim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xutut dédit da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen président bima fi jittone lolou la diglé won lolou lay diglé ndax ma ak mom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi assalam duma falsifier constitution bi man mohammed sallalahu alayhi wasallam ma ak mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko adja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firiko nu gëna jégué nopi doom adamay e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal len liñuy tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dag mu ya ayyuha an-nas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse sen bourse familiale muna muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fahajju yen peuple bi amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli njegal yermane taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg gennaw ñaanuk Seigne Touba ga moy
man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppo ma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba xni ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom seigne wax jojo kawé ko man wax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nimuy reme jamam ñi yalla ak nimuy reme jamam ñi moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nimuy reme jam ñi bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nimuy reme jam ñi ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadra da biko cheikh salih di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon dañ set yermane cheikh salih ci jam ñi num deme won ken musuko deg ken la xawla wa nit mu reere yalla xamna ko lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna président buma fi jitu won kera ba muy def prétestement waxon nako ñepp di dégg mang koy waxat manit ci sama prétestement mang koy waxat ñepp di dégg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante Suba ngol. Nan ngay avancé fo jëm noy démé. Kon yonenti Ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxoon. Continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement wu rew mën ta am ndare ci liggéey nango liggey développement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulo rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggey rew afrique bo fi démé rew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayoom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité
du ngeen jog ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rewma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadat ala alquran wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn ben autorité rek mo meuna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nango set ci suñu kër yi rek mu borom kër bi yoré ba soxna ci yor ba ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër ga lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayanté xex jappanté mo tax cheikh muntaha ayyad allah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole ngene ko waxal man nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de ya bat ken duko bok bo min ko waxewon ci mbirum buma djumul safinatul amanak sen cho yoy fi amon min len bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala bat bi min ko bokke lepp yakku bat biñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lan lu yalla def ci sama xol rek la xamulumu waye fimni bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci degi gis ko ci ndax bat bi lol lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne di defou safan doga netti li de malako wax waaw ken du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti li bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanum pour indi ko Touba yalla dako wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge feneen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lolou la yalla def lolou dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko nangul lolu mom dogal sun borom la bum nopi moko demone di taji kaaba gayam do yegg yakko demone sab yalla alam tara dana la dogal ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil allam yankay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la
sun état afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tardé bul tardé continuer ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñëw non la def ya ayyuha an-nas qad farada la alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni

Bo mënee dox aha kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ayja maasihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xéti wir ye waw légui ayja bu condition yoy dajé sharia ni demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa sénégal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun sénégal mom aj makka titeur lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa sénégal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bằng mà được. Bằng mình muốn trở về đây luôn nói đi. Yêu sao anh em muốn đẹp pas bù đây, đẹp pas đó người ta coi ta cái đi khôi liên. Muốn giờ là người bốc cái áp thép, người gây bia mạc, gây bia mạc. Muốn giờ là người này cái party politics, người cái kia sumri u mới là. Ni la yobul sey ay makam ba sa bay am ngeen ala di sa bay demé mak degeunu de yalla xamnako kess noir rew mi la ñek rek tibbi ci jox la nga aji mak seigne touba misal nako neena bari na gañ yo xamni seen yoonu mak mu na mu tuuf ñu ndax awami dem mak bagant nañ pale ba tay lijeenti ay billet bagant nañ pale ba tay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak mak mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la jëm fo jëm do fay sa bor yi la gis directeuru société ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayé ko wul kenn musu ko gis yalla xamnako yaangi maye ay biye makare te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayé ko ju amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak senegal ak biye mak yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay mak nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay mak ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fass yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndam da fay ni ko fi moy sa appartement genné ko kër aawa ba jele ko kar aabu yobbu ko ci ndan fay mo ko mala jël sa ñaarel yobbu ndan fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci farata ay ji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñientel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñient yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawu fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit yi wax sallallahu alayhi wasallam neenu al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé mëno tour dalat bam jang ken mëna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ba jantu soye arafa bo fa taxawon 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soowu bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj faaw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañ ni armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñu wax juhfa fofu lañ ni armalé ñom ki Sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy seen seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé Sulayfa Sulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal te mo gëna bari légui boy aji makka te bayiko ci soowu bi fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sil hulayfa fofu lañuy defé seen mexa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen bire bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sil hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sil hulayfa fofu moy sa berebu miqa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal manam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp ni door ci dugg muy julli ñaar rakkay nafila wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp ni dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna ni ñi defé ca ngaayel farata rek bu man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ama laka wal mulk la sharika laka bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka waxu ngi lay nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu setek bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanamam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bokk até sunna la bula nexé nga yéné ifrad bula nexé nga yéné tamattu' bula nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bula ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñom ñokoy soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aj asna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yenen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté batay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu téñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yépp dana ko jang nan na ko jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ni ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaay atta bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaani kër yi ndiki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu ngay ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farta yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet wordoo benn lëkkaay bi des bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu nu ñaw maa muski la fiixi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni mu néew rek booy aji màkk daal da ngay mel ni mu néew ci gàttal bañ makka da ngay mel ni mu néew ci gàttal da ngay mel ni mu néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqalikoo moom ngay fexe ba teqalikoo moom bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkka ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee Babu Sayba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti Hajarul Aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase ciment ak fer moom la ñuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw doj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la taf'aloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk fa di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa am na benn bis sayidina omar radiallahu anhu ànd ak sayidina abul karam allahu ca ñuy aji màkka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu agsee ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ni yow ajrul aswa dama gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gisi woon duma la masa fóon dama masa gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gisi woon yonent di la fóon duma la masa fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu Seyna Ali ni ko ay Omar naa ma ne ko aha kay ajalul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat mu ne ko bi maanaa nu mu amee Seyna Ali ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel roo yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp ko xam ni ñëw nga fii ci màkka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajalul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom Seyna Ali yowmal xiyaam al ajalul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii day amoon na kàttanu aj mënoon naa aj moyen yi dajee na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanu aj
waye nak dal lan kon bañ aji man gisumako sun bar ne kon jaral fi dem safara olias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wol beuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gand yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéeylu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah ta'ala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah ta'ala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mum dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci rew yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xamle téré bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal el na yalla nangu jëf yi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal xiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñikoy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jeynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenti won ak ñun ci émission bek daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continue di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw way juram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala ñere ngeen jëf señ moudi yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow bu mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tambale waaye ma tambali wu ci yow bu mané ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngeen di wax jërë ngeen jëf jasakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk ñeex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

wennu welis wala ñaari welis ak nangam tan mbeke nawetan kat wennu welis ak nangam tan mbeke nawetan kat muy dakk gone yi duñ ko fekke legi lolu boko defal image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaar yoyu te du xaar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé lolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yalla nta sallallahu alayhi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet muneko ah famuy sayyida ñom dañu bëgg ala moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yu nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto muneko ñom dañu baxo xëssal moy waye ada yoy dañ ko baxo ci seen waye ada yoy day and ak métaphore manam muneko kon nak débal nga orienter len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way bu ñuy dem di yobbu seet bi sayyidatuna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum non len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ len andil len seen soxna dikkal nañ len indil len seen jabar dikkal nañ len ñu waaw mun yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may len ko yeenit sayyidatuna aisha li la len jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lolu len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ni wax lolu budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massaan di sey luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu seen sedi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg setam muy sey set bi ñew loy deg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu la bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jekk buñ ma san di wax wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa dom niko acce djugal mbedd ni demal ci bir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi passe bi tek téléphone bi di sétane bu la siné ngay

boo dellu si woon jamono wallaahi la nga ragaloon am na, la nga ragaloon am na de. Mbirum góor jigéen, mbirum góor jigéen, la nga ragaloon am na de. Boo gisee sëñ Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farja aydan waxtar antu jaamia gayra lati xalat wala tumaatia. Moom sëñ Touba loolu la dénk ay ndawi lislaamam, ndawi muritam ñi nga xam ne nañ dañoo yaakaar sëñ Touba. Xam nga ni lii sëñ Touba wax de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen, kenn du la ci dégg. Bil farja aydan waxtar antu jaamia gayra lati xalat wala tumaatia bil xawli wal massi awil mubasara aw istimaai sawti wal munasara. Waaw lii sëñ Touba dénk ndawi murit yi, bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen. Sëñ Touba nee na xam nga lu mu lay dénk premier mooy sa sawukaay bi, sa sawukaay bi nañ ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut. loolu la sëñ Touba wax, nee na yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yàlla daganalut. xayra lati àllat wala tumaate mu ni waxuma la sax dugal ko fa, waaye bu ko bànneexoo sax rek. waxuma la nga dugal ko fa waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut. Sëñ Touba nee na bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut bil xawli moo xam waxa ko indi wal masi wala laal awil mu baasar wala jonjo bu mu ci nee na moytu ko mu ngi ko sori sa kemtulaayu kàttan. mu ne al istimaa sawti wala ngay déglu kàddu ga rek, kàddu gu lay bànneexloo ba ngay mën a dem ci lu la yàlla sëntu. nee na loolu rek na nga ko moytandiku loo man. moom sëñ Touba radiallahu anhu na nga ko moytu loo man. mu ne xam nga yëpp bu ko indi nag wal mu naasara xool, xoolay indi wax, waxay indi joxante randi, joxante randi indi la ca des. waaw numéro radiallahu anhu moom jàngaleem dafa leer nañ. moom sëñ Touba jàngaleem dafa leer nañ. kon daal sëñ Moudou tey yi dañ ñëwoon xëy na jot amul. teyit émission bi moom ni ko bokk jullit yi di toppee bu ma sañoo nit du tardé, waaye jot daal moo amul. ala kulli xaal moo taxoon ma ni mawdu bi nga xam ne tàmbali woon naa ko ci xutba tabaski gi naa ko eggalee ci émission bi ngir laayante biir ak suñ bokk jullit sunu kemtu laayu kàttante jëmmi yàlla ji tax rabbi sitoo jàlla ñu xam ni phénomène la wala mbir la xew-xew la bu daanu ci sunu kaw ci Sénégal. daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum góor jigéen. ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ. ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la, tiitër la. ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola, ña ngi lay tudd ca loola, bu njëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay. bu njëkkoon buñ ci masaana tudd nit benn moo xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis ndax yaras rek, ndax kersa al muru al muru kersa wu. ah léegi dañ la koy tuumaal ba noppi say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dàjj ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal la xoolo la quwwata. moo tax ma ni leen foofu lañ jëm, foofu lañ jëm mooy dem ba nit ñi dootuñu ko dóot. noonu mu xewee yéen ñi nekk bitim réew nga xam ni sañoo daje ak moom ci sa couloir bi ngeen di liggéeyee yéen ñaar nga xool ko bëtu góor jigéen ñemewo ko ak góor jigéen nga bokk ak moom même société ngeen xëy di demalante ka fekkalante ngeen bokk même société ñemewoo ko ni sa bët bi suuxa ngi ci. kay liggéey man mooy jàpp sa njàmbur liggéey sa liggéey dem. loolu lañ ñu bëgg indil Sénégal, loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal. dañoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba góor jigéen sañ a waaxu. ñun ñu jógee fii fajar di dem jumaa ji di julli ji daje góor jigéen mu gàddab saagam di jël oto te doo ko ni sa bët bi suufa ngi ci. foofu lañ jëm ak ñun, foofu lañ jëm ak ñun. waaw mi ngi ci suñu kanam nag, waaw mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut. foofu lañ jëm ak ñun de. fii la ñuy dem ba
wa ko

ay ko ci mon la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu toll ci jamono fo xamni ci yakute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax gi ngeen dimbali ma bam jotta mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam ñu ñew taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokk société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam niko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bëpp juge bo xamni andi lañ la doon ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yaak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ñu porter bi ben way porter plainte ay wajurum ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kérok waaw dama lu ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am ci ñu dem ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon teene lo denk bok da dernier discours denk nu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daan niko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seen xol toy de ñu dem niko denku nu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko wa ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat new baat new ba melni jam donte sa kilifa
da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa ñu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mu ñu ci dara yonent lool li leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mu ne donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñu xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bal ko sa Allah alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit romayntu khana amir hawa romayntu khana hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top sen ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kom taw won rek yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni nek yalla na dimbele ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des na ko jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man boko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka boko defena ay côté degge tres ndax suru wote bima sanche dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone mula dama degge sa waxtan bo radio tiener bi nek dakar ci lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tuma am luma dal mané ko dal lan la munuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la bu jaare ci man muna na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéra bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseiller ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibbi wat Dakar kéré bu ngokay jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def mo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su bax ni yalla bo no may esuf su bax bu nopi nak nak ñu may gantax yu bax moy wasuriyatina moy ay dom yu bax ci soxna su bax lañ mëna amé dom yu bax soxna su bax ci lañ mëna amé dom yu bax motax muni wasuriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul mëna am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay mëna bon ba bok bon te te du té mo am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor mëna bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nopi yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nopi ni ñi yeen dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no al islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxnam sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digi ni kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonante ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lool wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenti ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay dom yu bax mëna mu ne fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nak ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia saxana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha ni'matun laysa ni'ma ni'matun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la waaw alquran monu misal soxna su bax ay qualité fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lil khaybi bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lil khaybi bima hafisha Allah bima hafisha Allah da ngeen bal ko ma xawa soñ de ngeen bal mo sun borom ñu jigen ju bax bokk na ci ay qualité am khanitat lay doon khanitat day nango top ndigali yalla di bayyi ay terem day nango top ndigali yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi wahidu ci yam nak bi ci yam ginaaw bi nango top ndigal yalla bayyi ay terem

li nga xamne kenn wuro ko gis ci mom duul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku duul borom kërëm do ci jot hafisatul lil khayr borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamne kenn wuro ko gis ci mom ku duul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatul lil khayr sa borom keur nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolou yang ko koy sambal ba su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom keur fofu la al mar'atu salihatu amale xanitat lay doon xanitat moy kan moy jaamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muuru len muuru bu ne bul mesu bu mesu bu ne bul xessal du xessal ila akhiri koku moy xanitat mun liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam bi su baye dara mom jigen bu baax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salia personnalité wu jigen ju bax jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñi filé personnalité nga xamni moy lambu 10 or yu bari mbombax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn diko seen ci tan biir ga jigenu personnalité kenn diko seen ci takki len mouri kenn diko seen ci yembu len jigenu personnalité kenn diko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ite ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigéenu personnalité boko séné muy dox rek ite ju ñoro ko taxa génn té bu ite jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatul khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bo ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na gis la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in limaliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni ma ngi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gën ni ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa bayé door ngeen seen loxo tek ni ko ñent yi ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na dé bu fekkenté ni alal di dana la ci déggal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na dé bu fekké ni déggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappalé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok ciir ciiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci réew mom dëkk rek réew mu ni ak sa culture amna réew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ko kaw kawal amna réew yo xamni bo fa demone duñ xam ñu duddu ga duñ ko xam
bi nga xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kaw la ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexe nga tan ci ñoo ñi nga xam ni rew ma nga ne sa culture rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexe nga takku ko ngir taram ba ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xole dina beglo so bakkan waye taruf bati nako gën moy jikko ji rafet al khulq al hasana taruf bati ndi mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexe ginaaw jigen bonor la bu la nexe man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñew ci bismillah waye amna conséquence muni gis nga ñatt yi mala wax gis nga walax njaay day wax ni mak lako gëna ñor mom lay mujjé wax mak lako gëna ñor lay mujjé wax gisoo ab walax mo walax la ko mënd walax sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déss ci adina bëretul mu doog wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi gëgé nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekké ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom diiné mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka maqanga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom diiné ji door nga so loxo ci ëkk tan moy borom diiné ndax moy ki mëna julli mëna wor mëna aj makka mëna ñu ñu deet lool ay pratique la di lool ay pratique la lool ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu mëna julli ba melni julli kaata te bu jëkëram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diiné bu amon diiné bu jëkëram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diiné ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diiné ki top ndigal di bayyi téré borom diiné ngok waye ñun ñing ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye bu ne borom diiné moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dédéw wé ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dédéw wé ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diiné ci hadith bo waxna ko sallallahu alayhi wasallam neena buñ ko laajé al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor waaw masnama degg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmed tidiane si ne wou ci mom la ko degge muni ñaari way dencent te niki da rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna ni jëkër gi di ñaaw teewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb ne ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustapha Sy la ko déggé ci Mustapha Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isin ben te li la xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag
ndaw ci ci bopam seset ni tekat re borom keur bi ni ko moy lu xew ba da ngay waje dof ni ko dede wallahi mu ne ko loy re nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dim ma yow mi kene mu ñu wote dem aljana mu ne ko ah yow ya yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal musal mu ne waaw mu ne ko xolal xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow man nga ko muñ goor gu mel ni yow kim ñaaway man nga ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm way yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu fay jox yalla wër sëgalel ko ngay sante rek dëkke sante te ko sante aljana nga jëm di ko jëne ko wax nga dëgg ñu ñaar ñi buñu di aljana lañu jëm loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la legi ay ca jeexna dootu xolatu benn sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def benn sikki ku goor ki dootu ko concerné bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xex na len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fu ko yalla yamale ngeen bal ma xawu so jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki geene ngi ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli aljanna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljana lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci seen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljana man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku neeku man waye lan moy joge senegalais niñ dege joge ñom senegalais xam nga niñ dege joge ñom senegalais niñ dege joge ñen ci ñom niñ dege joge moy tak ay xoti butel yu xereñ ni bari go buruc ñom non lañ dege joge ci yenn senegalais tak ay xoti butel yu tak di xereñ ni ñen ñi niñ dege joge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agressé ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yegge bu yekati siditu jëm na don kaddu go xamni bu yegge ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité
équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi de femme féministe li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de lolou du égalité de kon ci ngeen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nopp nima yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha man de jangouma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidi tujeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti li sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wu ko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tuubal muhammad muniko det ban kay bu tuub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lo lepp aisha mustaqbal butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur baye rusu ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom keureum te sa bu amé ngeureum borom keureum yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom keureum tim ko ni geureum na tamuy deug aduna la jël direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de adina nga jëm kon ñaar yoyu la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bok ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu nit ahlil janna waye nak senegalay mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem lolou du jogé lolu mo xaw ni bi tuddé way bi jogé xana ñu laaj gaay ba xam na lañ ko wara tuddé wa lolu du jogé dé lolu du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent ñena baxna waye nak fitna la gëna jégué fitna ndax bis bu ni mu won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddom sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax légui ci kanam bu muy waxtane digënté doomu bagenu yaron ta sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah budé borom alal bodé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal de la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp dox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yom ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khayrun min musrikatin wala ahjabatkum
yow aji denc ji yow mu bëgg denc soxna alquran neena moytul jigen ñinga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donte ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokale yam waye rawati na nak bi nga xamanteni jamono ubiku na rew yi gënd loona legi loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner legi monde bi legi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu gor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modi ni boba l'islam kaddu la jox gor gor moy kilifa keur ar-rijal qawamuna ala nisa gina gor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ nga tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni gor momum kaddu ci keur ar-rijal qawamuna ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen du mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu démé ba équité ak égalité mo am buñu démé ba légui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo coafé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu djigit ni béré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xamna légui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja légi nga gis jigen go xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nopp dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak koka lolu ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci amna ko bokal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu leen ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gemna yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskile fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala sa borom keur faatu nga bañ ko donu xeyna petet yoyu man na baña waye xolal ki nga bokulul diine nga am ak mom njabot bogo di ay doomi julit legi seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donant yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam ne len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ab julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji war sa donu naka nonu bu fekkone jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri
wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim aptar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom mi ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo dugon ci l'islam leega gis ndaw su ko dak su nango so yek yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngiru malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonté ni jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci abdili balay benen muskila la ci abdili nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aji legi nak ginaaw yu bare yoy ci aji ak fi jamono toll nga xamni legi loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokk na ci suñu kimtaal bokk na ci suñu kimtaal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denci min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ngeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mune way nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen je ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wareme keur keuri ba ñew wareme keur keuri ba ñew delu ci wat ci keur gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay eberse way legi bi nga xamene nak legi adina bi gënd lo la loi sensé na vice versa legi lol deñ na delu ci wat ci li mo xone legi legi bo xeye ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss loxo naan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansé na bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha dako rek
waja'ala baynakum mawadda wa rahmat lay dal dako waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja'ala baynakum mawadda wa rahma waye gis ne bing fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskuna ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fek ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja dis waaw dis da ngay xey may xey acci dis ñaata la 50000 ku ne 25 wa dis ana mawadda ana rahma yeena fi jëlé li taskuna ilayha yalla jëlé fi mawadda ak warahma bi ngeen fi jëlé li taskuna ilayha rek la fi yalla jëlé ma wadda ak ma warahma ngeen bal ngeen ko fi jëlé rek yalla jëlé fi kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amul benn culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam beugé may Zainab bintu Jahsh kañuy wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral lañ tambalé ci xissatu Zainab bintu Jahsh doomu bajjenu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jiit leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam
waye bimu jige yaronte bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ci keur ga la koy labatal te sayyid diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legi biko sayyid nab yegge da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem dama ma koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal di jël Zainab bintu Jahsh may ko sayyidina Aris bu ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddou ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom dam ba tank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakkar ni bis bu ko jigen wonen programme mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li bu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñew ni yelente bi sallallahu alaihi wasallam damay wacc seyna am koy wacc sallallahu alaihi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wati seyna de nang ko tiye te ragal yalla tiye sa soxna ci ragal yalla bu ko wati de sallallahu alaihi wasallam boba amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay seydi ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko réseaux sociaux yi mbam ko dan ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam ok soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolu taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seyna bi wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiir sa soxna ci sa ngaragal yalla heure bu ñewé liko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support mi ngi nek fi naan ay mala gënu juddoo duma sa nawlé lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yenen bi niko bu ko wacc tiir sa soxna ci sa ngaragal yalla waye sun borom wax ak ab yenen tam alayhi salatu wassalam nek wa tukh fi nafsika ma lahu muddi wa tahsa an-nasa wallahu ahqqu an tahsa'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax sayyidi ñew ni la damay wacc sayna tax mi ngi may jaay guddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo sayna sayyidi wacc sayna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu itam jot jeexay nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbamba mel ni ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an tahsha yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mamu nit ni
moy ci nikul mbambi sa borom mo gën ngay maytu ñuko nit ñi mbamba la wala fnjay neena wala fnjay neena mbambu mbambu du ray wer mu niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yaro resu su ñaan ah muhammad tak na soxna su doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko doga fi wacc sa bu lo xade nga ni ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di exposé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok buñu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ah muhammad mi wote ak yonenté ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna su domam ko xani domako yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wote seyna ba idam mat yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci takko nak legi sa soxna lay don sa soxna lay don mom lañu alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina sayna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam den ci ko nga den ci sayna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggé li sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fekk lune man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lune man la ca fekk dina kay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënou juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bay amna alal mba ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gisee moy ki teug la ki teug la ci guer la ki guer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مو خم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي كي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي اب سي كونتكست بيغا خم ني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abuko ci contexte bi moy waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu gor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu gor muhsinatu moy nawlem ya muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni
dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xani dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa bu amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemmin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy tan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca loru sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñepp nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko gor gu def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dawu ko nangul wala ndax ci kom ju rafet yegg na ci dotu topante ak borom kërëm ci lum ko meuna def ci lu ñaal dotu ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mané bo duggon ci biir julit ni te koku du ab julit wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci biir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet ba nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina yu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñu bëggé tek ay loi ci kawam yu l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bokko fukati ci loxam force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal moy six bu ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgga fokati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni umar jigen taxaw jakkarlok mom na ko li ngay wax du fi amé
Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dani yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu ami soxna lol nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen juk taxaw niko Omar muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ ana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne ah ndax adina beug tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foka tek muniko yow da nga fek luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fek luñ yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foka tek muniko fu len ko yalla joxe muniko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni qintar muniko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratu nisa muniko wa ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est muniko qintar mom ken xamul num toll muniko kon jeexna baye ñok sun qintar xam nga no Omar def six bu honnête ngi non Omar daf ni vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor na ni dossier bi ay tiaxana ke tapale dong la nga fatañ ko def ci beurigo mbalit ba nga fatañ ko tek ci beurigo mbalit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñi tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñ ndaw yi ñu yaq ak suñ gané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yek assemblée yek penci mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep moy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momi ben juge ci juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momi da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek
man de hafizul qur'an la moqalna al qur'an baqara ba min al jinnati wan nas li ngay aramal man gisuma ko ci jigeena taxaw de ak jisbi de ko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisuma ko ci han gisuma ko ci fenn fuk al qur'an waxe abdullah ibn mas'ud ne ko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu baax

soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man bakara bu minel jinis wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khusuu wama naakum an fanta mun akay akay taqulla inna al-asr al-iqab man rasul transel wama ataakumur rasul fa khusuu wama nahaakum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yonti yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba muniko waw muniko yonti yalla muhammad mo ni nak mo tere jigen bi yett ay bañum kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi njottu kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi soppi bindam kon mi ci alquran muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khulq aw li husni al khalqi aw li husni al muqayyirat khalqi la man al muqayyirat khalqi la manam dal soppi bindu yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bëñ bi darur mo tax darur nuñ ko waxe ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité la mën ta ñak dal mën ta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindiko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu mëna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindiko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolu wone tal do nga tax ci la ko l'islam aramale yonent yalla mo ni yonent yalla muhammad mo ni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ñetti bañu ndoccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa dal di d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek ñu ngi leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité motax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diine ay femme intellectuelle ci diine dede ay femme intellectuelle ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrihim rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñu borom neena lo refetu lo jaru lo wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ñu lo wursu am kon nak señ modou buñu dé waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la di koy bax di koy rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam buso kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam buso personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar sallahu maryam busu te ginnaw suñu mor ante sin kon li nga xamni nakali wax nako wara kul rajulin asima imratun azima waxtu wo xamanteni jigen goor gu reysir goor gu jambaré goor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay nan lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam buso tektale nañ ko tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam kalimatullahi hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekati ko l'islam taxaw l'islam

waye yalla yebal jigen ju melni soxna jiarullahi maryam busu mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñu kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullahi maryam busu ah ñu ngi leen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone am na leen lu may xara ñu ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtaanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen njappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ñi ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legui déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ne ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa wayjur dimbali ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat ak yagg sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bañ ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoner Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaalla dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay diñu xamni ñomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi défé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara waralu ko dunu l'islam ak Cheikh Amadou Bamba dongu mo len itel dongu mo len itel dongu mo len itel kon nak ñu len ci sante di len ci gërem di len ñaanal yalla yalla sam len ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana len tuddi fi waye ñom ñep ka zalika gor ñi tuddi naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité julik magalu geej gi fete fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ tawla juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wooma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf ma ko ñaanal ba ma ko yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addi yonne ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jëpplu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kax rajab gi mu delu ma yonne addi yemu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kax rajab magalu kax rajab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmé yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn kuñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu ma waye lima bëtt dëgg dal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna seddel ciep lolou mom moma bet lolou tolé nako sax buñu duggé ci biir
waye ko yaakar na ko mo ko mo meuna joxe lu ne xam na la waye ciep mom yaakar mo ni sant ko mo meuna ko joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa bu julle fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñi tok dila diglu dina diglu munima legi dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jere ci njariñ ila akhir ila akhirih munima lay lay ñu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtan lo rek ko taxani juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaayi man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu ngi leen wax jeere ngeen def jasaakum allah khair jasaayi amul men mbolo moy dugg lu dul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wërël songu la buñ déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay nebbutu nebbutu nebbutu ba leg leg mo melni rek melantane wu keppo xottu gertem japp sama njambu lu lol rek la yalla xam deena waye lolep nak ah du darandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni yalla fay buñu ko di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wul waye limu mën tu ñak ñu ngi len di wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين، ديلو سيرين يرن يون سي سين إيميسيون بي نيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroom waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñu di and ak ñun jotaay mi. Dina bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance laayante biir ci l'islam, njariñal laayante biir ci l'islam. Muy njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wassalam soññé na ci miraran. Ulama yi nak wuté nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayn la wala fardu kifaya la. Fardu ayn moy lo xamni dañ ko nek mo koy defal bopam, fardu kifaya moy lo xamni bu ko ñenn defé mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy laayante biir, laayante biir. Laayante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax ñu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonent ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خاله يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في أديس الموي ينون صلى الله عليه وسلم أقول نيانا ندعي في الدين دال موي لا ينتبين دقي دقي دين موي لا ينتبين waye da rawati na mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haqq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal xiyam da na ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqqan ci mom juroom ben haqq juroom ben haqq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu ni yanabi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sittah qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam idha laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidalla fa sammiku wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi urayna neena yonentu sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq ñu ko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la ñi nga amel sa mbokum julit haqq bo daj ak mom ñu ñu ko yene ko jam niko assalamu alaykum ñu lolu aqla joko amel de akla jok amel loko mere boko rombe ne ko assalamu alaykum lolen mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu lakoy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jitalu salam jitalut nuyo bu ko tont sunu magni buñu masana deg hadith te buñu muko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu magni bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana sunu mudu mbay ci am buñu la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yonnabi sallallahu alayhi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyu ko neko assalamu alaykum ko defé billa wa alayka assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo daj ak mom war nga ko niyu niyel moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam bi sa min waysa dahaka fa ajibu bokna ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am lepp walaw naqar lum ci meena don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ngeen dal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko dala invité agn wala la invité rer ngant amut ni solo saw dal wuy bi fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak famsah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko bir ci mbir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansah lahu la yaron sallallahu alaihi wasallam sax wax ali salatu wassalam lolo yonentou wax ali salatu wassalam legui nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy lay bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulle rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw li ñu mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulle rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxon sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alayhi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alayhi wasallam yow muhammad yalla xata lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir bindum kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënalé muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti xexela xol seen comportement ñom ba xam ni mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga xexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu féké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu di mbay taam wacce nga ni sa doom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man am ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adinu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème digum ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi fiirangeem bu fekke dafa fiir nga wax ko dal wax ni wo xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye woko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la mané ko diw day doflu fofal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi li dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek ci nga gor gor mën di xam nga ni ñu rek tax la juddo ci sa rontan ci bay waye suma mënul won do fi juddo dal di daw ci boutique ba lafa libaru saaku saabu fukki dërëmi jar tasu kafe ëmbal ko ñu ko ayte dalal dem bu kenn yëm ñu ñëw ngi bu kenn yëm ñi da nga mer ba ñëw mag ñi day non lañ daan sakulé seeni doom barké non lañ daan def ba seeni doom am barké nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw dani bilay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday légui mom da ngay ñëw rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk waxal ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakbir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yako bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba fay jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem su ko defé ni say problème jexé ay problème non lay jexé kon la yako bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir bu gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo tañon da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeni la wax de amna goray jigeni yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dib amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanalima baat mu ñu de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fa ngay neena bi ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo joxone milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lutax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaari soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa deme a señ Touba dañ ko bu fekke ni day bañu démé top nga ci waye nang wuñu ñew sikki fa ci ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ci ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki fa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né de gina ci ay ñett li néna masna wo nen mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nagn ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñe kenn da leena mëna muñ ñu ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamne nit ñu na ci yow da bok ci ay xam bu ñewé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'atasa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum yarhamuka allah yahdiyakum allah yaghfir allah lana wa lakum neena lolo akam la de akam la de lay lay da ngay toga ko julit te suñu ni alhamdullilah ah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir laye ko bir amna fessa bu ñu netti ñu neñu señ touba la ñu neñu cheikh mahmoudoul basir la ñu netti ni señ touba la dañ ni señ touba dafa ma sa toga len ci talibi yi dal di tesli ni alhamdullilah talibi yi ni tel ruf ko wax ya xamukala mu delu tesli wat ni alhamdullilah talibe yi ni cell ni ko ko wax ni talibe bi mu togal te mu ko ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si ni na xana serigne diou sangam ni ko xatal wala men nga xati ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal te ci benen serigne ci jangalu la diine wala jangalon diine buma tesle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah ñu net ni cheikh mahmoud basir la dañu cheikh mahmoud basir dafa togam mbolo ci len ci toli bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ñu bari ni bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisli ni alhamdullilah ngeen ko yarhamukallah bu tisli ñepp yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukala xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat bam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yon dal ni yarhamukala ni ni alhamdullilah ne ko yarhamukala mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamuk bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamukala da dem faju yi da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida fa utu neena bu fekke ni bokk na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawat na solal saw dal dem séti ko ñuko massa ñuko massa way sa mata fatabihu bo déggé ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañ denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo benn galankor bu shari'a nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye biir moy nang ko wax deug ngir yalla bo xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku ta'ala nit ñu bari légui nangotuñ ku leen laye biir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr bal alcorane wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ni ko yow kay sa borom kër bi moom dafa doy waar moom daa soxor moom daa mel nii moom koy man yow kay bu ma doon yow kay jàmbaar la fa bàyyi ba tey waaye bu doon keneen ay bu doon diwa kon ba tey tas na bu yàgg déedéet loolu du laay biir loolu kay yokk ci xarmi karaw la comme ni ko gaa yi waxe waaye laay woo biir da ngaa yokk ci xarmi karaw da yok ci xarmi kaw rawaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong ñu la andil ñett ñu taggo nañu ak nu soxna ma la men warna rusa tok xeyni ko mayna la bat lol dal gouverne ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def fek nanu lako waro ko ko may lum ma la mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do na ñew yalla ñew ngirem motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagal na de waye ak ko bañ dina muñ xey rek ni jigen fasena la ni lolou yalla bañ fekk ni demandé wul ni demandé wul fekk digeen je demandé nak goor bi mom amoutul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñeen digeen ni nang leen di laye biir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare anikuté dara neena yow mun xiyam xatu aljana doko mu xet ga dama waxuma aljana ci mom baye xet ga te xatu aljana bo doxam juroomi temeri at xatu aljana dila xegn doxam juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljana tambul la xegn ñu yow jigeen di xey demander baat te tego ko ci fenn amna ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifud marut amna ko xamni bari titer dong bari titer rek waye reflewo fifo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja ndey di beug nga yor domam yorale ko sa loxo jottu fa gannaaw dina li tassay kon nak laye ko bir ne ko li mbotta don dinde ba xey doonum kuy ba ca jàppee mën a dem la nga daan dunde yow yaay ba ma amagul borom kër ba xëy am borom kër yaay boo ca jàppee mën a dem dangay gis jigéen joo xam ni day wax borom këram ñëy ñu ko man damaa bëgg a yor sama yaay amul ku muy man maa ko war a yor ana say càmmi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigéen sari asantu ko mu yor kenn jigéen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say càmmiñ moom la lislaam wax ni nañ yor sa yaay say càmmiñ moom la lislaam wax ni nañ yor sa baay say càmmiñ ah man nag lislaam laay wax de waxuma jamono ji fii mu toll jamono ji moom ku liggéey bokkoo ku amul bokkoo waxuma loolu man l'islam lay wax ad-dinu an-nasi'a ñu ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ñi ay frère ngeen layanti leen biir seen digeen ni ay frère ngeen dañu laayanti biir seen digënté laayanti leen biir mooy dimbalante leen kon bokk na àq bi ko ameel muy juróom benneel bi mooy bu faatoo nga man caa dem nga sol saw dàll dem toppi jàdd dem ca denc ba moo gën a farataw sax dem ca dij ba dem te denc ba moo gën a farataw dem ci dëj ba boo ko mënee soo mënta dem te denc ba rek nga soog dem te dëj ba waaye nit ñi sax nag dëj lañ gën a farataal denc ba di gisuma ko ci saa dëjub baay wala di gisuma ko ci saa dëjub yaay waaye saa denc baay mbaa saa denc baay moom romb dëj ba rek lay lijjanti xam nga dëj bi lu tax mu di ko lijjanti mooy xëy na koppar dana ca bàyyi ko waye denk ba nak mom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interest wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dij ba len interest rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahale bu defé mu ni ah mo man ni sa dij bayyi ba de ay ni sa denc bayyi bu fekk denc ba nu nga wara na xarul sax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen laayante len bir sen digeenti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tik togam neenaay day laay bir nit ni rek musiba dom mu leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bir dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yanantu sallallahu alayhi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dagn ko ni khulna ya rasulullah liman khulna ya rasulullah liman khulna liman ya rasulullah waaw yow dagn ñu digal ni dina lay bir wa legi bu ñi lay bir nit ki fu ñu sukkandiko ci lan lu ñi sukkandiko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأحمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو nga laye ko bir nena ling koy laye bir nena muni tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu nan kopus la bir bing ko nara jox mu nan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga na la jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tang ci alquran bo mu ci mu daw biram ya ko nang wok dina nang ngoko maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da na ra daw biram ndax bi dem di fajj ñar dedet neena kopum la bir bi ngi koy jox tang ko ci alquran ñu ko wa buñu démé ci alcorane keur ku ñu ko feuna ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon dëgg ñun kopum laye bir bi nga nara laye bir señ mudou mbay cham mu ñu delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli bu wa lay bu ma démé ci xawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te manal lay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam mako noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifay diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmatil muslimin ñu ta wax julit ñu fay julit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku lay bir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji li ko nara lay bir pour mu jariñ ko sidi allahji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko allahji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ni seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ni wax ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya sohor ya inni ñal señ touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañi ñal sayyid allahji malik neena lum lay wañi wali ahimati muslimin kulifay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am jareen fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñetti kook yoyu ci ñetti was la ci ñetti was la ñetti kook yoyu rek am ñoo xam nak buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko iblis la ñi tank jox la waaw iblis yalla bindé adam alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta dindu ba xey faatu ñepp ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir ni ngeen di keur ak jabar yeen ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngeen beug produire ay waliw produire ay doomi l'islam mo ngeen beug produire ñu la ni ba xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi amna genn garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxa laal añana tax mu wax len ko yalla da leena añane ndax lol dong moy meuna tax seen projet bi réussir laal garab gi rek moy tax seen projet bi réussir legi nak bañ ngeen réussir mo tax mu laay nan da len di laay bi ni bu len laal garab gi waye man ma len di laay bi seen jariñ mi ngi ci laal garab gi Quran misal nako waswasa lahumā shaytān قسمهما إني لكما لمن الناصحين سورة الأعراف إني لكما لمن الناصحين نينا سيطان دا فا نيو ني دالين دي لاي بير با اندي لين سيك اندي لين دوتي ني دوتي تي لين يالا واخ ني لين بروسي بي اسباس بي انفيرومون بي مان نين في بيند با خي دي bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytan ñew ni len man dama len di laye bir waye gis na shaytan xam nga num defa di ta bole wat fa gëna ay ci magu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat day xalangu wat ba supp jale ni len di laye bir fekk lim wax lepp musiba rek la musiba ak bala neena dalay laye bir waaw ku lay laye bir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay laye bir neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay deblu ci yow aduna taxut sama aduna bayima ma reglel ko sa bop alakhirah tax ci alakhirah bo demé sa serigne bo sa munu fa tous ak serigne bang koy nit adina si lay tambale adina si dina ko wax ni dalay laye bir ban la bul deggal serigne bis bo ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serigne bi ci sa mbirum adina ha alakhirah tax nga ni ko aslam tu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baya waye gis nga bu la ko la upp doole doxé gannaaw ban la awqatir bo yu xoo ko lay wal serigne bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina te dula walu wut ay dibu di sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw ci njaareem sëñ Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talib bu nga xam ni daa am ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox su ba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi teleem mu am ngénte dem ci sëriñ bani ko man day dama amuñ tudd bi sàngam sëriñ bani ko ah yow di yow ma ngay gayante ak man adina taxul bo beugé lo ngenté dama wuti ko al-akhira tax al-akhira jotagut waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakka ji seigne touba di julé taxaw ci buntu jakka di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko laké dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko ko doonon sa kilifa ci xéy ni di sangam ni dama wax ko ko mu da dem top ndigal seigne touba dama te bi momé niko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow di luma la waxon neena la man xekuma yow am tuddu al-akhirata kon la ci al-akhir jottugul waaje fa def wat di lu ci buntu jakka ja di xaar seigne touba di jenn waaje ni man ni seigne touba dama am tuddu itan ko lu la wax mu wax na ko le mu ne ko lum la wax mu ni neena ba koy jox sa bop de al-akhirata taxone ci al-akhir jottugul na wuti tuddu seigne touba ni ko demal wol mako waaje nit nit dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko di ni mbacke ni ko tayli bi yi ni ma len di bolé yeen adina ni do nga taxone ndax al-akhir jeñ jum ëlëk kudul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kon bokk na ci laay biir ni tayli bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole sab serigne ñu taxaw ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci sa mbiri al-akhirah non mu ko wara diglo ci sa mbiri adina kon ci lay laye biir nan la dama lay laye biir serigne ji seen bop lañ fi nekkal bu ñu leen leen deglu door na la ci musiba ñu lay yend jant bo xamni mom mom la do wax dole boko gis do gis serigne ba lan man adima saykhan mursida فسيقه سيطان أي شخص على سيخ عبد القديم وح رضي الله تعالى عنه يحمد بامبا نينا وأمل كلفة فيه تي أدينا قولي سيطو منا مني دنغا يقولن أمغا تلفة سخواي أمغا خو مني خو قال مني سيطاني وود كلفة بوغا سيطاني تخو تخواي سنين بوغا يو مي أمل كلفة قولي ديغز نغاي ديخ مدي لتر نغاي بف فيه أدينا منا مني دنغ كو يبور رقواي أمغا خو سيطاني لا سيطاني رامبلاسي كو نخ ود مم أمل الفراح في عرب دي تج الفراح أمل ود dede bu fi ni joge rek lay ñu remplacer ndaw ñi na xamni lolu ñu xamni lolu ñu gëm rek ben way bo xamni lan ñu wañ ñawna man na wax li philosophe lu la indi ay détails ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna men rew mu am problème ñu jël alalam laye len ci bir bir diplomatie yone len te am lu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ngeen ni buñ len don laye bir ni bu fekkon tane sin muntaha yeg na ndaw ni kon alal joju ndaw ni la koy jox ni liggéey jiko waye duko dimbalé ci rew yo xamni rewma nangam patriote parsi parla ndaw ni gën ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo don def fi ci jannatul mahwa mani ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mën nga dikinti te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir keur yi te critique ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé seen keur yi mané bis bu ne sa soxna tangal la café gu neex gu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum nga xelal ko gan ñi bayyi sa wa keur da tek ni nga bañ sa wa keur ni problème ci motax buñu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot may waja reer ganna assalamu alaykum ngeen jox ko garga tok ni la keur bi ndax lol day tek ni nga bañ wa keur bi diplomatie la ko conférence ba jexé ma jog jeun sama auto ndaw ni wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélte mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélte fekk bobu dafa am ku len laye bi da fekk ñu leen laye bi tanke wu ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanke wu ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du leen wax lolé kon du leen wax lolou mukk dox yonent ni laye bi bo koy def ci nit ki tanke ko ci alcorane bu ñuul ci alcorane demal ci sunna bu ñuul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa layent leen biir ci ragal yalla layent leen biir ak ragal yalla ay fi ngay gis oustaz bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëj bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tipe ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy lay bir seenu xet lay bir seenu xet yaron tipe nak ma tax yaron tipe sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tipe yep ay diine lañ andi won waye seen diine ja kenn ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yëni du dara lu pour ma lay leen bir rek ngeen bax ñu tambale ci yaron tipe yalla no xani moy duwaye yaron tipe ali mo salam duwaye yaron tipe ali mo salam yaron tipe yalla no ali salatu wasalam da al khaytam min len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mun surat araf mun mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw mun way andak nak ma laye len birde dama len di laye birde waw lutax nga ni laye bir ni malim gëna xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyut yalla dey na ma lu ñu leen deyut motax na di leen laye bir kon borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gayam ali salatu wassalam ni dama ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam ballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na len ko jox mun way and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day and ak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal na yalla da am ci man confiance kon bu ni amé ci yow confiance da ñew di sakku ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam

intérêt kam jotel lay bir ga yakko set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek shaytané nak mom intérêt la ci don set motax lay bir gi yakko intérêt moy lan moy da bëkk ko yitt ni sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yitt ni donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop li bëgg morom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga len dal moy picc mu lak bop li bëgg morom picc mu lak bop li bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkal ko ay diwiaso ni ci sa kër gi era sa borom kër bu mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar bi wax diko nak man dama lay laye bir dom ñoom nan nga ko faj bo demon seen kër le mu faju ndaw sa di am jor be njaay am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni tagoji lay tagu ci ko don laye bir ko don laye bir dem be njaay dal mom la am aminte njaay ñew sokko ko jenn ni ko yeet ci dekkal dalay fonto ah mutaki bagasam ni kon momi day fay way bala dem na tagoji bu ñu ñe di tago tek ci ko don wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aminta man ye deguma fi ni ah kon xaarama delu sa keul dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax lay bir giñ ko don lay bir watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca watwaso bil haqq amu ca watwaso bi sabr amu ca lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ka ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma glen ci laye bir te man ni len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekay mo ci jitu seigne touba ni ko netti dama xamutu mu layin wala mu nawir ci la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawaji'at liman bi rabbihi amana fi kulli saman bu ne ko ci mu layin rek yakarna min ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ngariñ li yonentibi am ngariñal yonentibi da ci bokku mana laye bir a bokku ci ngariñal yonentibi do fa mana laye bir mana laye bir mu mom ci bopam yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del ngariñam lolou mu wagn ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yonentibi sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ni na mune amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kerek minal awal ba ila al akhir lay bi yaronata sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yaronata bi sallallahu alaihi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñuy dem wanak sax ñu fay demé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñuy taajalu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana